mamour. Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Kindumbo za punition te mamour. Oyeba mamour esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo mamour. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epai yo.

soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu.

0: Chacun sa chance. En titre de Chris M, merci beaucoup. Il est temps maintenant de céder la place à Emmanuel Samboulifis pour l'émission Ici la Centrafrique, la suite de l'histoire de la région de la Kémo, suivant l'émission.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu kwa sekema dafonono ndekeluka lani na yengaswa onyi saratene mingi nanduti mbai ti region ti Kémo mbrimbri na sibut nduti ngo na legeti purusu kunumi nduti tiazo kozo na singoti a muzuporo si ti yengaso yengbala kwa ginati oko kwa singasu na oko mama teneni si ekelutiande mingi nanduti akusala sosi a muzuporo asara na legeti teneti nzapa na ti kodro komanda ti Kémo.
5: La Centrafrique.
6: Dosso.
7: Kutaraza vimbi mbili, soa kiginda chai na sinda gichi bongi, asigia wachimu maboko na mbinati kwa singani, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mwene Samboulifis ndi baranga wa mangoi.
7: Zango na sisi haa kusala, soa batene chinza pa wala mission religieuse, aikelani tungananye, nga akpaliwa si Yesu airi ni portage aganani.
8: Ndi muna la singila, bia ni nangoi isu amunju poro. Azafade maboko na ndoti sese so agande tiga ubangishari. Ata so ala tondati lungo gundati administration centrale ni administration koloniale biti tene. Amunju nzapa anga kwe akena teretia la. Si ala anga kwe ake batone si ala piti sara. Titene a bumbitia nzapa so ala kena ndoni. Amuleti sese ti kodroti ebe Afrika. Ake tonga so si mission catholique. So asifade na batati bangi brimbri na mbegi ti mission Saint-Paul agande ti baton nye si ni limbiti tene ni sara kusala na mbegi ti region ti la Kémo e ake reverend père Oguar so lo kenando ti église catholique na yati atambula ti lo wala tourne lo gande ti gumbi jusqu'à na mbegi ti Kémoka e lo si na mbegi ti kodro so ireni ake bisu so la so aira tene Njuku. E na singo na mbegi ni kalu baki dati nzapa ake dape. Tonga so lugande timu yanga. Na mbeni mbatilo. Mbrimbri per moro. Titene lugwe. Lu sara kwe titene lu sara mbeni danzapa ka. Tonga so azu soka alimi titene adabetela na nzapa. E kete na pokoni biani. Per moro ni ake gwe. Si lu na makunjiti kodro so irini ake besu. Ake timbiande terena languse. Kinje tifolondi gingu saki yoko ngbangbo miambe nandoni bale ngumbaya na oku e na pokoti pikango palalasu biani ligi yake ziande na per moro titene lulugunda ti eglise katolik na mbege nika. Me eglise katolik ni abagika tongananye. Na ti tambula so si amufade monseigneur Oguar lugufade na sese ti la Franzi lutimbi na mbeni wali so eritilu ake vakiri so luke Zoso loke fambeti wala institutrice so lo dokwa ni loza e lo bumbi aketekete akofrotilu si lo eke batani na ngoi solo na monseigneur Oguar timbitere lwa lo mwa kekete akofrotilu so lo bata lo muni kwe na per Oguar si lo tena loza lo muni lwa lo lu na mbeni gunda timbeni eglise na kodroti ebe Afrika. Et ton lugundani aweza si loza eriti sainte famille nandoti eglise et aketongaso si kofroso waliswamu agande ti mulege na per moro titene lo gwefade na mbegi ti besuka si le lugundati eglise si loza erini ake eglise sainte famille ba ake molenge waliso si mufade kofro si danzapaso aba gigi si asara danza paso biani na mbege ti besunika e kozo so kondo munju nja paso a tondati fango tene ka biani ake Père Moro.
7: Mais mission Sainte Famille so ti besuso na legeti Père Moro so ku salati ngela mbrimbru lo sara na legeti mungo maboko ala limiti fani nga na nzonini na awa mangoyi nga ngbangati nsi akangani si akira encore azini.
8: Singila biani dès que dans ta passo à Bagigi a ke Père Moro ton sombi ken farina ni si akenando ti dans ta passo et comme a ke tongonda tiye biani luka gwe chiba ke nambege ti amaraso iritia lake atobo nga na awada ake azusu alagbu ambena masika chikoli si ake sarala nangba e nangoi so Père Moro biani ake fade na ndoti danza paso mbeni bumbi soa irenia atene société anti-esclavagiste de France do ake mbeni kundu so ake tiribira ti kangalege na gbungozo nangba a bagigi na se seti la franzi e ndoso agati muyanga na mujunza pa kwe titene ala tiri titene buwazo si amwala asara na nangba e nango iso si Père Moro a sifade na mbege ti besunika logo fade ti vo ama sekaso amwala nangba si loke mwala kwe lo kiri na ala na tereti danzapani e ndoso lo gande ti sara ambene a kete kete da so agatona beni village de liberté si le mot a masekaso le zalada et alake ande a kozo awamabe ti danza paso ake kozo ti tene village de liberté a bagigi ndosulape la tapande tona mogwe nambegi ti sese nambegi ti kodro su irini ake liberia makowara mbeni amarando tongasu baba liberia capitale ake moronvia mais baba liberia ake mbeni bata so si amufade azu so agwala nangba si agana lando so si agazi maboko na teretela si biani azairini liberia don ville libre alake singe singe legioko na mbegi ti gabon moke banga ville ti libreville ake bata so azu apiti tambula na eni yamba e biani ake azu so société so angba fade ti tiribira ala so si ake gbwala ti gonala mbege ti Amerika tona zama mboko na ndoti mangboko niawe ake mwala akiri nani wala na mbege ti Liberia wala na mbege ti Libreville ndusu si ake kizi mboko na ala na tapa na mbege ti Liberia moke ba Freetown tona ake yanga ti mundu anglais la Freetown tamo kambu yani moke ba ke ville libre dans soa tambula yamba e azu sa tambula yamba ke azwa ake azu su agbola na ngba e na ngoi Père Moro asifa na mbege ti besu ndusu azu su agbola na ngba lo mwala lo kirna la na mbege ti eglise si lo tonda ti tene lo fa tene ti zapana la lo banga ton ainsi a petit sara dambeti ti tene ala manda mbeti si ala inga mbeti e akinga gigi si atonda ti fango tene ti nzapa na mbede a katechiste ti tene ala tambula na ti ake kete akodro su akina tere ti besu ti fa tene ti nzapa e lo Père Moro ninga kwe lo eke tambula ti mu batem na azu e na ti tambula ti lo su moke ba lo ke kangi angbe na abongo na azu su ake na bongo ape legi oko lo ke kanga kubila na tere ti zu ala su si ake na kubila ti zuru yara wala angangu akubila tonga su akubila ti kota korobia ni lo ke mwala lo kiri na nina mbegi ti igrisi baton nensi akai kubila na tere do ake ambena aksyon humanitaire su si buasu atonda ti sarangoni na mbegi ti mission Sainte Famille ti besu
7: mengbanga ti nensi akanga yanga ti danza pani si akira zi encore ni
8: nyela sala si aguti kanga ande yanga dati nzapasu biani dès que kusala ti fango tene abagika yini atambula fadi nzuni mawani akeso moba administration coloniale abagigiawe e yeso a ira tene portage tadi yongo kumba na li mbangati so nango yiso legi ake dapete e ake muazu na ngangu na tia kodro ndindindi titene ala yo kumba na li na mbege a kobela ake nokbo azu na mbeke usi moke ba warango kobe ti tengoni agangangu e asara ke azusu ake fare nduru sisina ala sara si danza paso amai ala pe ala fangu ago na mbeke ti kongo belge nga ti suka ala ke wunga kete me na mbeke ti kibondusu tenti yongo kumba na lisu asara si azuni akpe e kom Père Moro tereti lo aso lo arakubela ti tuberculose lo gwambeke ti Libreville lango ti lo awunji e zudi tene asara kusala na poko ti lo ake fadi da pepe e comme a wa mabeni alanga kwe ala pe a on ni la zudi sarango kusala ake ape si per grande so amu kusala na poko ti per uguar monseigneur uguar mbiti tene lo ga lo kanga yanga ti datini za paso bandani so akanga yanga datini za pati bisusula
7: singila mingi za vyembe mbili kuzuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga swa ke lutige inala ike tinga ndegi ke kereke na okongunga so ti ba a use mission so a gwelani na mbege ti sibut nga akusala tinye si alasara na ti rejoni
0: Mimi singila nala Emmanuel Sambolifis kwa singa ni ya kondani getonzo andu dafon de kiluka sela songwa ndurna yi ya kingunga ti tene inala kwa igu fasuna bagi ti linga lasuna linga tombila kada andu tene ti abuyi wa raiso tene nuisance sonore

0: Libara mondoye, mibamo wa rambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Parasi, mari, enso eke kwe ya timbila.
2: Loe ketan zoni walibiani.
1: Aiki lula si loe kefana, ilege tileke ngon zoni nguchi nyongoni, bengo akobela, tuongondochi mamboko cha mulenge, gato ngananye, ilingbi chifaya kati enzoni, loe kenzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na terechi ye, meni baba aeke kasulu na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani lingbi tisara tenechala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mariti kodroso ilundota.
1: Moinga kusala chala iki ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukututi awa mungo maboko na azoti mari ati na maboko cha turugu kpale ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azosu azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingbi tisara ye tonga na sofa deape.
3: Alingbi tisara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke ti so fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bungbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti Beafrika.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Gwali Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Eme Faitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fuget Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Samba la limina do da fond de Keluka ibarazo ko ya kimugati masangu na ligoti parfaite di komese. Ibarala tidi.
17: Ibarala Ursula Merveille Mivala ibarazo ko. Akiziani pole la sura batati bongi kota kapati dingo mangana do tia kota kwali soba gigi ngotia zo so en balushu si akidinga na ndo tsala. Ngana di tia sangu su akingo beti le meti kodroti France na be Afrika pakara Bruno Fouché lo ki gibeti lo ndati tenesi kwaliti se dutine a chamina kiti kodroti be Afrika na tapa neti underfork ala ki malona ya tia sangu su ngalo lo ki ngine titi la so. Ngoti amulingiti betilegi wala godobi ya hondo na ndimisu na batati bongi si dafuno ndekiluka abile na ndoti tenetu duti tala. Ndimuti nzangi wala afrobasket ndali tala suwa ki wali suwa ki nagutingu balako na nyombe ala suwa ki abama ratibi Afrika langwa tala lako na mageti duala likodro ti Kameru andaka kapati tamondi musu akitondani gine ati langu use na mageti Abidjan likodro ti Côte d'Ivoire.
16: Ziangatia sangu su nando tiko zo kapati demo mangandali ti sango mene na mbagi tindu kwa demo mangati bongi su aketondani la su.
17: Ungotia zo kwa on balu shosu na popo tala wali alingi ti tena dingwa nga nando tala kapani ya kininga ne tene ti nze ako nando tia kwa lisusi ya kedingwa nga nando ni ya kitene ti sarango lisuro ti kubuna nkangu na tereti zo dingo wala fangwa zo nambana nga tene ti nzingo nginza ti lita ndani ima sangu mingi nando ni na ngati Kristo Roi Jordan Badengi.
18: Ungotia mbechiti dengo mwanga asi balota tonga so suna yani ungotia la so si abitene nando chala a ombalo sho si alimbi titene a bagigi na ati dengo mwanga ati sango mene so na mangwa la so eki nando chiku dapel ti barati bongi ala so abitene nando chala ala undu na ati a dakanga tonga na dakanga chia wali ti bimbo dati kanga chinga ragba ngana dati kanga ati kondoru na ati a dengo mwanga ti sango mene so a on a wagungo kuku si a fatene ambeni ambetini asana na legeni pepe me na mangwa Jean Vidal dama so eki kuta wabingote nando chala so eki sa kusa sala na tayachiku dapelo fatene chinguso aini kwe atambula na legeni
19: na ala inga wabungo koko ake azuso ala ye osi chitene agikete tene chitene awara lege chizi tene uchi ya kutena nduchi azuso si njamu lege chitene ala buko kotala iso ake tonga na lege chinja ala la kesa angaso don chichi inga tene tono mechi ya londo na gendarmerie asina procureur aguna juge d'instruction agana chambre d'accusation si asina beti procureur général si sa beti daiguna nite na fanga ngata zo sukanda yene kwe lena vuru
18: na legiti njia ku da beti barati bongi ali beti tene aleke dingo mbanga ti sango mene fani use na ti ngoko yenye mbrumbri la si asara si ko jo dingo mbanga ti sango mene ti ngusu abagigi na ngoini pepe na undango ndoso Jean Vidal Damas akiri tene
19: chita tene ndache kwa chia chitene tongana buzo ifo aleke mbeti chilo yo tono tena unze we agana lo na devon ti kutanga nga chitene a asaya chitene me yeso a pasa ke so ambeti ni ake ileke gereni tatene metene ti nginja chia kodoni kete me yoko retard akida kete mbati so tene ti warango moya
18: ungo cha jure a on balu se tonga so si alondo chitene nga so wala tonga so la so asara yenga usa chitene ala mu maboko na wa dingo mbangani ala susa sorala ala gulani dati tene ala dibayanga chala kujun chitene ala mande na ndo chitonga na isengi chitene ala saa kusala na tereti awa dingo mbangani
16: nga nambagi ya kilimbiti kwa doti fanzi swa kinabe Afrika Bruno Fouché seki gibeda nchi kwa iti seduti na amda fox wa nabanga tochi kwa doni nga nambagi ti bongo tochi kwa doni
17: aketene solo tene na yati mini kilingo la tene na ndafano nonde kiluka silu falo tene mbeto wa kinabeti ya wabe Afrika na nimbisu atasusi aturugu tibe noti gimi nisika nga na latibe Afrika kesara ngangu kwa titi na kina seduti lani ima pakara Bruno Fouché na singati Alexia Felix Angmandi.
20: La zone du nord-est est fragile. Elle est tenue par.
21: Nayati akoto bangato laso siriri ake noko nokongo akiaturu kuti minisika ngana tifakasi akika ngochala kimingi pepe nambaki ti andafo amia kidaso akisara simbito kibubecha zo mingi akiyeso simbibala ikasa maracha itongaso inga soko lati be Afrika lani awarakwa limingi sarsi amulenge tikodo ayela sutene akiri avivre wala ala dabeta na isulani si asi pepe asara sitongana mini kete akidambito ondocha aye kwa tonda chikiri njuni na legeti kodone tongatiso ala kiba kusala so miniska kisara akiliso mingi tamu ngeti kodo anjena beta atenti siri so aga
20: il souhaite que la paix la stabilité reste la règle pour demain
17: ifana la so limiti kodro ti franzi na be Afrika pakara Bruno Fouché akigeneti tilaso ala idabeta langaso akigbatati amda fox ya tine ati kpale na lango balotati zaiti fondo soa on wangati akamina turu kpale si ya sara kpale na ati kodroni soa fate na poponi amina kesu ala luna bageti sudan siaga fangana na mbagi ti amina kete kodro na tapaniti ombo munga na mbomu akitene ti akpali ti sidutinga si aguna uzu na tuneti zango mamboko na nduti amina siwili
16: mengi ngo beni akitala swa kina kete kodro ti imoro sana kilometro balosho na mbasambala ti damara na ti ombila poko
17: ti kaniso Ursula gingo beni akendal ti teneti kpali ti siduti swa bagigi so si afa mbeni biri mbeni wa gingo mosorotik bitisi wala losolo kibina na nduti teneti ya mosorotik bitisi si swa keti mulingeti kodro ti Suisse la nga mbeni turugu ti be Afrika swa kebeme na nduti teneti sidutinga utilise wala fakala si azambuko lalana ndotsala na langu balotana no okotinze ti lengwa so on si na pekoni azambuko na ndotsala aguta ti tene afala si amulenge ti kodrona kunda ti tene agikwesi akina se duti na bage ti imoroso ake nduru na gbata ti damara
16: ya wa vi Afrika ki ala sosi ya kena soa tene mbumba ki albinosi ala kwe kodo vi Afrika kina mbagi chiku ngoji bandara si afaswa teneka akwani na lichu maboko
17: ala ki mbrimbri na mbagi ti molenga na kete kodo soa iri ni pol ju development ti uwenze sangu ti Edouard Rogusi
22: nagbati ya kambisa so yuara nando ti kando ti molenga na ti village pol de development ti uwenze ataso akimbumbuse gi ala pepe menambagi ala ki wara njoni mungo maboko pepe asara si mingi na popo chala ake wara akpale na lege ti mandango mbeti nga na mbage ambena zo aki eala Jean de Dieu Bale wakwengo bira ti be Afrika so lo sarangu balako na uta na ndoti kando ti mole so ayo kilometre balotano ku na gbata ti zongo
23: la ke si gando ti gengangu fa la zingo ike wara mena akpale mingi iwulana ikona bongi me kontre ton ti bango miti ndona dape la si biluti si ikiri gizu parfois peki gyali neta peki muna i si ike bana ndo ti ipeki tene iwo na dameti.
22: Nando ti sito di village pole de développement ti wenze so ayo kilometre balakonoku na gbata ti zongo iwara Antonio Ngere Lengua so lo kwe lo ki albinos ataso azo akimbumbuse ala lo ngbala kwe na beku.
24: Ah poko ti tereta ita albinos nzapala saka ni ake rezulti se sila saka ni pepe me la kwe ikana yata mena keketa kwa lezu memsi mokina dimeni bumbi ala giti minimize mo ala giti saka mena segregasyon yento zo ake gana kwa le mingi nando ti tutu koti na milita ita. Tapande ni on dit sombe tena la tenezo mi sara bac et nanguso tanza paida mbi ke gwande ni université ti continuer ti poursuivre et ti fait mbi
22: Mamat Daoudou solo ki wakwa su ti bumbi cha wakwengo bira ti awa be Afrika le wunda na azu so ki muka mabako na zo ti bando na ndo ti a albinos
25: na la su mingi ak na problème ti tamula donc c'est na mini deja kada wunda na awa ONG international
22: na kungo kilingo na tenenga na mungo mapoko chindo kwa chi HCR ala swake albinos wunda jitene akwenji ya chala nga aki albinisme si alimisaka jitene aki ala na yachi kodro pepe idwa rogose na kilingo na umole nga na wenze dafonono ndekeluka
16: gina kubatachi bongi ungo chamu ngi swake na beti legi ya kemana nduzu
17: sangoti Alexia Felix ya mandi
26: kilingo mbake chi katedra Igwe, na mbage ti rompon tene, ikiri na mbage ti rompon marabena, na yachi ya menya garachi begbata, gana menya ndosi, akaba mulinge suda, ti undaniza, ti wara na kobe ti ten. Na damwa ti cathédrale na lesi londoni iwa ramani ke susi ala ngba chipika ndembo chigere chikanga na ndo chipasi sola kebabi na la iteng terena office sur le signe na ndo chilege ya daninga pepe
0: kisanga ya kwa pa kikanga mba pa ya kwa sanga mba pa ofe wa pokan na sanga pour za ni du dipendre ye je ballon là
26: na ba ki chi rompotene amulenge swa ke gamingi mingi ni ala ke pika damie chitene ala wana nginza na popochala Christelle so iteng terena logia Fabien Solani ase wachina ke sa inzo ni pepe na terachini sinsigi na ndo chilege andaka tujingo chilo na ndo chilege na kengangu lo ye fade so chitene lo kir na chise wachilo
1: efetinga pekata ami ata mtukoli so ye mingi molo dam lo pede az na sa minjo nam meta ama minga kana ya pepe yambi ekola lake lasimbi yambi ama jingba anka 5 loka amu salan ye na li self ego na posta tinye troisième so ego explica tena anka aguna ina opita tongolo so azu si opita tongolo so amu shaleti akiam na angada ako suku na famimbi
26: ya venga kwe aunda chite na mbini azu amuni
1: ila maka achema maga vrembe pika mingi lampwe atemitongu mizala mke pafwe unda njalite bieda tamume batami
26: memoikita angada fe Sige ngocha mwole ngegbani na ndochile giso agana gingobe mingi na bechi ya zu. Mirei, abachilu atenaka babani si akabata mwole ngecha na nzoni pepe.
2: Hamengene mingi na kwaze mwoshi tenen. Doka itashimito ala mambi. Ala gipo kocha mwengecha mwa apranso kapuse ane mingi. Doka anamoke ne mozala na yati priye. Mogunala yekeke.
26: Ungocha mwole ngechi ndochile giso si akakona nduzu. Alimbichi tushin bangati so yere aondoni na be Afrika. Ak mango tere pepe. Na popocha sewa. Alichi nganguso si akasa. Na tercha mulingini nga na mongo peko chamba akia iso si alingi chiduji na gondani itapecha la so teneni andube chingo rubia si ala pika patarada na inga sola ni yao
16: Kodo wande ngurubia ti Cameroon na faso atene yiku akinzuni biati kodo po biya angbala kona finisi aki ungo tereji kusala pepe.
17: Ifanala su aki wayanga ti ngurubia rene sadisi asala tene su na pekoti su si amina wululu ak onando ti teneti siniti pol biya su si aki biati kodro ni nga natisu luki pepe na ti kodro tulu asala la su nduru nanze usiawe si biongbia su luki nga wayanga ti ngurubia lufalo tene na yati amina kiti ngu ifade pol biya alimiti tene aki na kodro sala na kodro chilo mbrimbri ifana la Paul Biya nguchulo ake bali kumbaya nuru otana nimisu
16: Ngati sangucha wangurusu na ndochi kapati ya jeu d'échecs wa lekanemeni biri na bongi.
17: Akia gbacha wangurusi ya gutati tene apika ndimbo susu ala kinacha kategori ndindi aini kwa tamla na gbeleti gbeomba sokba tene tingi acha wanguru. Sanguti Sabrina Larissa na ilu.
26: Na tereti meza ala duti si ala kiguli tala teneti so kapani aikingangu ti tene amu pasasi ala gwe ala so bindandali ti open de bongi. Na pekuti agbata mandako ala so si agwe ti tene aso binda alondo ti fangangu ti ala nangwe ti a mandako so. Na yati kategori ti akitamu lingi ti awalini Roshana Daher Kater alondo ti so binda.
3: Menge ni a debitan fadi me lo debre te chio ti kiti kiti fi le sa gangu ti te chilo kwa. Donc matériel facilement mais le pesa est fort dans le futur donc bina espoir nandolo
26: Eric Tungali longali gya koloso binda na yati kategori ti akete amulingi ti kolini lo fangya ti beti lo ndali ti songo binda so
4: ngadbe na mingi maso simisigi champion d'altambambi dans sa jeune anga da mingi entraîné ti mon compère comme était moi du jeune ti mingi di ta manakozo simisigi ni sombe na tambambi zo
26: ndali ti kategori ti la soi ki tondani Walid Daher Kater aye dana tingo ti lo si lo balo tenen ay ki leke ngo tere pepese ki na gundani
3: problem ni ade amiyo ape et puis apprécier gimbi et puis biwa tanti entraîner tant ape bon la so ça est fort tout ce que bi fait ça ni bi ça ginawe
26: ngati wangu ti échec ay kimbi ni ngati wangu so si ay kitingi azu use ndani ay kitiza lo solo eke bia na danwa ti tene abuli azena sisi amina ngobo na ndoti échiqué balé o mené na osho ti kaz kuzu kapati ngi acha wangu ti open ti bongi swa tingi ala swa yingi acha wangu zo mingi ti tena la gasa fanga nguta la na aye swa la yinga na legeti bungoli na legeti beku nga na legeti kongo kapana yani
16: sinzangi itazo vukona gwetchingu balako na miyombi na bagi chiko jivwa angwa langu seti tene manda kuni ya tondani ya kwa ba marati bazubongi chawali angwa lako na bagi chidwala
17: ala angwa na bagi chidwala angwa ngati soa dela warangiza pepe soa limi fariti na muna ala pasala agura magi ti Abidjan biri ifana la suna yati kwa singa be Africa Sport ando dafono ndekiluka ake mokuzi soa kebate lese ndimbo ti gizangi warati federation la Patrick Mila Begono felo falo tene ni mana besu fadi abamara limi titene akuna tinga ta wangu kususi akibandi gigi chilo nuna langu koti sina langu balako nunu omenetin ze suiki dalama geti Abidjan li kodro ti Côte d'Ivoire ifana la na yati apulo wala buminende be Africa kina yati pul a susi na teretu la limi ti wara Côte d'Ivoire Uganda gana Kenya akuta sanguti tinga presso tibikwa kosa uzita maso singila sufa dalama ni
16: ala nda peke le katarati magineti
5: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
18: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka awago singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
5: ala tukwa a unga ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
18: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sangu.
5: Stop atene. Mbeni pia lusi da fono non Ndekeluka. Mamoko na Union Européenne. Nga na coopération suisse.
16: Radio Ndekeluka.
6: Gene ti da fono non Ndekeluka.
16: Ndu da fondi kiluka kilembe ti kodro ti France na be Afrika pa karabono fouché si na singa ti Alexia Félix Ngwandi lo tente ndu ti quality c'est du ti soit que na mbali ti bangato ti be Afrika nga na kusa ti maboko maboko na popo ti be Afrika na kodro ti France ti fanala ki kikuzu kapa ti pi ka mpatani na la ke malasu la ki warande pasa ti mande ou se kapani.
6: Alors Bruno Fouché ibarala.
7: Bonjour. Singila mingi.
6: Ali mitite na ilaso nyesili miti inga na lege ti sango kusala mamboko na mboko na popo ti kodo ti France inga na ti kodo ti be Afrika na peko ti swa sala so bacha nje so si ala kira la gbelingo ngangu so.
7: Écoutez, elle se porte très bien. En fait, ça fait maintenant 3 ans. Ala mambi Johnny Biani
8: na kusala ni a tabla Johnny na peko ti gere ti kusala so si aza si a sara ngo ta we. La so a gbia ti kodo u se so e ki sara kusala mamboko na mboko na lege ti biti wala mango terre so si ala zana sisi. Akitonga so si na tango ti se pilango matangati jipanda si tikoloti franzi sula ni sarani gina lango balako na oko tinzi jeswa on bia tikotro aga akoka panayani lukida kujibini bia kida makusindu kwa cha lizu akida agbini bia balako na ndoni ngumbea so ala koka panayani so lani ungocha zoasi mbambu mbrambra na ndoni tifa biani na gigiso laso mango teraki na popoti na laso aini kwa kitambula njoni aitantiso alaba bia tikoloti bia Afrika awara terena bia Tikoloti Franzi avoir intérêt na bia Tikoloti Franzi dans cette fondation
7: au mois de juin.
6: Atasu sina kototi be Afrika bendo chigigi azima boko na ndochi zingi isosi ya kanga legi lanchi ta saku sala na ngome na kototi be Afrika kotoni la kwe kwaliti se duchi amagida na tie na susi kototi Franzi aso chilo chimu maboko na legi chitenti se duchi mais le maboko ndachi maingo chi kusala cha togu pepe.
7: C'est un choix qui est complètement assumé par le président de la République
8: Aiki Tibeti kimne si bia chikolo ti France Emmanuel Macron abaso a kenjuni si ikiri sare tonga ti ko jumi so si ki toko aturuguti na ya chambina kodo so pepe laso iki kanga yanga ti ambina ndo so si aturuguti ya kida a kiti tenesi e mugi maboko na le kiti fangoye na aturugu ala ti la polusu nga na ti gendarmerie laso aturugu ti kolo ti be Afrika amanda ye mingi na le kiti ala so si a gandi li ti maboko na kotoni so a kita pande ti Rwanda nga na UTM so si amu maboko na le kiti fangoye na aturugu so na tapa ndini ambina kimandaye na koloti franzi wala poto nanga amupasa na amulinge chikolo tibe Afrika use tenesi ala kokapa na yati amanango isu haiki tenesu simbi tenelani na chumingo terechi na lango balako na moko tinzeti ti jieswa on haiki yoko lasi ki gepepe nga kwa ambina umbachi ya kida me lako imbangagi
7: on n'est pas les seuls partenaires dans ce domaine là mais nous sommes encore présents.
6: batacham da fork na nzachi fondo susi ya londo chungi atoko tumba big bara na baginika si ya sarsa ya zwa de materiel mingi inga na mbeni ando so kendo na tereni ya barani akpalichi bara so achi na baginika ibanga na bagi asartan chi susi ya bumbi tumachi ele ra azambu kwa ndocha susi ya mwala na ngangu na bagi chi ya nganga na bagi chi nzako asa ango chi ngangu na tercha zwa baga gigi na bagi chi umbumu mbwembwe na bagi chi zemiu alo ali mchi tena yi palito si duji ngocha zwa nzona ke da pepe so tenchi ensali mchi tena ndoni.
7: J'ai peu de commentaires à faire sur cette situation parce que les lois de la capitale.
21: Bikena tena mingi chi tena ndoni pepe tena tisu ndoni ayona bebata chikolo chi be Afrika ikingana ambini azuka chi tena si amuni asango susi ya ki pulele pepe na legi chi tena sumili mchi tena ayiketi su mbi ketene la kwena ala soa ki amuni chikolo chi be Afrika ke bira soa ki bagi gina bagi chi sudon akishone mingi akimini bira soa si bagi gina popoti aturugu use soa ki na angangu mingi ala kina bakuru chi bira mingi sosi ambino soa ki na kodo wandenga kwe akimuma boko nala chigana kwali na yachi na yachi beg batani ila ambiba akinjuni titensi amuni chikolo chi be Afrika ayoro teren na yani pepe bia toa dira laki yeso si lukisara la imbi muma boko na bango ndusu akimbini bira sosi adi ya unji pepe tenetiso azo use so akitiri na popo chala ala kina nganguso alimbi tere alimbi si azo sara ange aye kwa atondati kiri njuni na alegeti kodoni tungatiso ala kiba kusala so minisika kisara akiiso mingi tamu nge chikoto ajirna beta atenti siri so aga
6: alo njitene alimbi sa ange tenchikipa chise do chizo si akinjuni pepe na mage chi amda fok me alimbi chitena yi kodo chi franzi azan boko tlo na chitpa leso pepe.
7: Absolument rien à voir en tout ça.
21: Oko pepe ikina yako chibana yani pepe.
6: Andaka mwenye chikoto chi franzi iso kwa wago singa atoma jietriche si ya fagbani iso do segi na mbina iso si ya fabian so koto chi franzi akina gonda chakpali iso si ya kebagi gina koto chi be Afrika.
7: Ça n'engage que ce qu'il dit.
21: Tene so abagi lo la kombi warapasa ti tene mbi jiko ambi tiso si toma jietriche asuna pe.
7: Moi je ne lis pas toma jietriche.
6: Alors, lembe chikoto chi franzi ti tene ningun jina pika mpotarchi na la do kwa chi minuska akizi te achu yeki ekina chako sa so kisa achu mabo kona to kuchi be Afrika. Ala baso alimchi duchi meni ngoi so si lo le kretel lo chite lo rambia kula pe.
7: Écoutez, c'est une très bonne question. Je veux dire, la MINUSCA a rempli.
21: Alors, mon binjoni a été mené d'une onde à la onde à so. Donc, à titre MINUSCA, à ça, à quoi ça la tue là. La sécurité bien Afrique a avoir siriri la légitimité de quoi ça la so. Le ça retourne à la gola son ati a quitté Kodo à la basse. Donc, à titre MINUSCA, parce qu'il n'a pas d'outil. Donc, à titre MINUSCA, l'imbitin bas la quoi pour na pour pepe. Beni gua kida le kugui. La sécurité là bas à côté États-Unis. Le qui dit tenez le ça à quoi tenez a capaci quoi ça la ni à onde io. Ni là ça si l'imbitin tenez la so iba ini pour lili tenez. Iba tongana nsi aina limji tambula na achangu isa kiga tonza linga akikoroti franzi lasi akisuka ambiti sosi wala akuta agirechi kusala sosi akivu pasa na minuska titen lusara si ala soa kina ya chikundu chibindu chigigi wala amambwe bala kuna nduni ukuso ahika dana pekuni chilasu imba titene isara kusala titene iba tongana nsi kapatiza mo kusala chi minuska so alim titene atambula njuni titene si alimbi si aina atambula tene amula kumaboko na koroti be Afrika alimbi tene minuska akai kusala chilugi ngangu tuwa supepe me akisara nina legeti tene akimba si duchi so si akidachi nebiso mine oko kamba chikusara chimuska so igiti tene ibani akiti tene amuma boko na kodoni si kodoni usi alimji tene lukimba si luvenu bitikiri tene na hapa lesu lukinani akitifani oko so si korochi be Afrika awangalaso apofektu baluse so ala so ki na region mbrambra nga na akite kodo komanda balimi amenanduni uku a dagbata mbambo oko na balimbama na ndoni mbrambra so abagi gina pekotika pati suta sorongwazo so si abagi gina kwa chepe Afrika njapa kwa inga so atene chikiri kiri abagi gina nanduchi ngambuchi kwa chepe Afrika faliti tene luleke kutaka pati sorongwazo so yusari na tali gini kodo nila swa kina afinandu kusala we swa kina bunginga na chakita kodo akiti tene andu kwa so abagi gina titene aperdo ni pepe inga so bibe chama ngechi kodo aki mingi laso nanduchi tene chifa ngambichi inga na tene chiseni ndu kwa chiminuska kujunu kwa tene luza kusala tulu yamba lugiti tene luba tongana ici le bichu maboko amun kiti kodona legiti a isu si yala na bizoni
7: bilan déjà enregistré
6: mais na bangu ndo cha pa ni bichiga pokoni pepe.
7: je veux dire, il y aura forcément une répercussion.
21: Tu as bien dit que la langue tiga, ton talent a tourné à changer, mais quand tu lingues bien, a que changer bien ni tout ça zo, tu n'es pas aïe sous ça zo que ça là quoi qui n'est là qui kiri pepe. Mon gango tu sais qui mon a un doko timu ska ti pourquoi qui tiene le mon mabo quand il qui batanga mon qui kodo, mon mabo qu'on a kota ti kodo, social tu sais na sora là, la ligue ti fango ina togo, ala ti jana meringa na polusu, ce qui sera ni yekeke, ka ki kusa la sola ni ni ska qui sera jusqu'à nan dembeso, yela quoi tu tiene si aïe ni atambla njoni, tu n'es tin njoni du ti chama lingue ti kodo ti Afrique nga na kodo ni
7: population et du pays.
6: Bruno Fouché qui singana.
7: Merci.
16: Singla ya chiyago na mbagi chala sosi ya kemada fondi kiluka ala ndoji malimbe chikotro chifranzi suwa kenambe Afrika pa karabu ino fushi su kerte na fanda honda chi Alexia Felix Mwanji nandote ntise duchi wali ntise duchi suwa kenabangato chi be Afrika ngana kusaha chuma boko wa mboko wa mbopu chikotro chifranzi ngana be Afrika si chida ngabe chala suwa ke kuzu kapa chipika mpata nila ala warapasa chima nila su fadeane meni lala ke warapasa chima ou c'est capable de piquer en la connaître de fond de la fond de Syrie n'a jamais eu qui lui a dit mais n'était capable de terra ou est fatigué n'a la tenue à la maquasinga à Chikusala.

0: fite na muma boko na lulu sa kusala keneti maingo cha wali na amasika wali na kodotie. E don pialoso abafa de gigi ton ti sombi tene na nige abafa de gigi ti mulege na wali ngana masika wali ti tene tongana si ala ke na kwaliti kobela ou bien ala sosia inga tene pepe na ndo si tene si senitala tene ti gbotongo popo ti gungo amuna alege ti tene ala wara sango na ndoni amuna alege ti tene ala wara tonga si ton tene tere tala son amuna alege na masika ti e ti tene ala wara mena koforo na si ta mulege na ti tene ala di kombi ti agwayo si osi pialoni asanga kusala ti tene a formé awali ti muna alege tene ti maingo tala si tonga na itente na ndoti akamba ti akusala ni ita elve iba na akusala so kwesi pialo maingo asara ayambugi tonga na ti so si abundi akusala ni kwe ake mulege na pialo ti tene lo kiri tene na akpale so fade si imbi tene tene nige kojo kota akamba ti kusala so si pialo maingo asara pialo a mulani a rekrute mbeni ONG groupement so ayike mbeni ako ake konsulti tonga na ONG use ako ni ti kodo ti e ako ni ti kodo wande so ii ni na anga ti mounjo fondi groupement sepa desko de ti kwa la si pialo a mouma a rekrute la donc a la gaisa kusala ndo ti kamba kota kamba ti proje ti pialo maingo ako so itente na ndo ti zango na sese ando so si ii ni espasu na club ti mulege na masika wali nga na masika koli ti tene ala mandambe na ye nando ti tene ti sante ti ala nando tene ti gigi ti ala nando ti tene ti alfabetisation nga tonga na ye la si alingbi ti sara keke ti aye ti maboko so ayeke kota kozo kamba ti kusala ti pialo la use kamba ti kusala ti pialo ni na ya ni akeke ti akamba ti kusala ayeke da ota ako ni atente na ndo istefa ti tenenge na ndo tene ti sante tonga na e tete ti maingo ti wali na amasika wali alingbi si e mu na alege ti tene ala wara atonga si tonga na tere ti ala so don pialo amu maboko na ministère ti sante na lege ti tene mu fade ala so si amasika so si aira ala agent de santé communautaire a recruter na ti commune ti bimbo donc e mu maboko ti tene amu ala na kuâ aforme ala si amu na ala ambeni agba amu na alege ti tene ala gue na ya ti acommune ti bimbo ti tambula da na da ti sara tënë na ndö ti tënë ti amaladi so si ayeke na ya ti akodro ti tonga na paludisme diarrhée asara sensibilisation na ndöni e lege oko ala yeke mu akeke ti atonga na ala so si ayeke na kpale ti kobela avant ti tene atokua ala na mbage na ya ti adanganga use kamba ti kusala so si e sara na ya ti kota kamba ti kusala so ayeke na ndö ti tënë ti éducation tënë ti mandango mbeti ti amasika wali donc pialo depuis 2023 pialo amu maboko na agba ti aétablissement so si ayeke na ando so kue si pialo maingo ayeke sara kusala da aétablissement alycée donc amu maboko amu boso na amasika ti e so alondo na classe ti 6e jusqu'à na 3e donc amu na ala boso ti tene amu na ala lege si ala vo na ambe akeke ti agba ti ala wala ti paye na assurance na akeke ti aye tonganso ti mu lege na ala ti tene ala manda mbeti si ala gue ayo e nga na tere ni pialo ni aza en place ambeni andokua so e za na ya ti aétablissement na iri ni comité de gestion des établissements scolaires nga na association des mères éducatrices so ayeke akete apialo so e za na ya ti aétablissement e puis pialo amu na ala kete koforo ti mu lege na ala ti tene ala sara kusala ti tene ala leke ndo so si amasika ti ayeke sara ayeke manda mbeti da aleke ni adu ti nzoni si amu lege na amasika ti e ti tene ala manda mbeti nzoni ota kusala so si yeke sara na ti kamba ti kusala use so atente na ndö ti tënë ti formation professionnelle donc pialo amu maboko mu maboko fade ti leke na ti équipe acentre de formation professionnelle na ti akota kodro omene ti RCA na bongi na sibut bombari bosangwa bozoom nga na berbera ti donc ayeke acentre so fade ayeke da pialo aga mu maboko aleke ni si aéquipe ni si na ya ni e mu nga aussi arecrute agba ti ajeune so si azgo fade na école encore pepe si ayeke na yanga da na ala so alondo nga na ti aespace la si asige amu ala aforme ala e puis na fin nande fade ayeke mu na ala ambe akeke ti agba ti tene apermettre amu lege na ala si ala sara mbeni kusala ti maboko si tene ala wara nginza tënë ti batango tere ti ala e tanga ti ota kamba ti kota kamba ti ti kusala ni itente na ndosi tene na yanga ti munju fonze fade itente ti Observatoire National de la Parité du Capital Humain. Donc pia luna mu maboko tene ti zango na sisi na ti mu maboko tene ti fonctionnement ti observatoire so inga na terrain ni ti sara kusala ti tene sensibilize ase wa sensibilize a communauté na ndosi tene ti maingo ti tene zilege na wali na maseka wali ti tene ala gala manda ye tene ti maingo tala ba kamba ta kusala so tusi pia lu maingo ya kisara ni ti mu maboko na tene ti maingo ta wali na maseka wali na kondo ti ela
1: singila mingi nala la table ronde sur Radio Negiruka. Kikango patara na ndo da fonde kiluka tonga na wango ina ndo kwa singa sula iteneba na tarachi meza eke na agene so ake utatonga so titene akirte na ina unda so kina nisi kwa singa nisara ni maboko mboko na pia luma ingo angoje tamora toso unda ni ikina mbagi tela ya pakara Sylvie Madaki ala tena yi tonga na elasi sipade so kodeti kwa akisara kusala maboko na maboko titene akungba gireti apia lu wala kusala kwa susi ya pakara Christelle Ndotifa
2: singila mingi wago singa na yesu abag bumbi ti sepa desko denji kwa tenti akikita konforo so si adwa chimuna masikati na ndoti se duti so na yangati mungu fwanza higa tene espace su so ake akikita konforo so a masikasu ikimuna la konforo so ndeta la sana yinto lekingo tegeta la nati ndoso si pojena sa kusala daso ala sa kusala ala leke tegeta la nzoni mingi na bongige a masikana leke tegeta la nzoni na yati waka wala na kemu wala na nanagribizi osi ama seka su kwe aleke tegatala pasaki ama seka ti su si ala gwe nandoti lando wala ndoti su si aketene ndoti seduti ala manda gireta kusala kwe su si afanala mwoke sara tonga na njipo tongo pupo si dungo wala mwoke sara tonga ya mwoma seka kolita mwete ni wali chumwa mungo wala mwoke sara tonga na njipo tongo ye na yanga si kondoti na sango so higate alfabetizasyon long sango ama seka niso ala mandande ayesu kwa we ala sola si ikimwande ala soit la lekedija tegetala wa ti ku ko forso ti tena munala niso donc yeso ba lekengo tere da ti ku ko forso ama sikani a leketetala deja wa yin ko tamba de janjon
1: nila akusala niso si ndoko si pale sa ke sa ti ne ku nila ala fani tonga soso pale so la soso tonga itenten ti zangwa gereti a kita kama kusala niso na legeti ndogu adject ti tena mu a mosoro niso na a masikani so itambora tonga na
2: bumbiti ajexo atena ke bumbiti amasika dal si sosi ya ke muna la kikita koforosan de tita la san la kikita isi mamboko si tene ala mai ala guna huzu na ati ndo sosi pojeni asa kusada donc tozo fa bidu ndo si tena la ake bumbi amasika awali ningasu nguta la lunu nangu balako na umene na amasika ako lino si so nguta la lunu nangu balako na umene asi nangu baluse na usho ala sola si ake muna la koforoso et puis ton assemblé aussi télégué à la soin undi à manango isa na ndoti lando sa yiga tenen ndoti se duti so parce qu'il faut mon undi à manango ni quoi moinga ena wa tonga susi bo go faso la muna muna mo kete ko foroso ti tena mo sana ki kete ti mboko ti tena mboko mo mai et puis ko dra mai agona nduzu
1: nila na mukapachi mungo akete ko foroniso ala ki so ya cha masekani tonga na egazo susi amanda yin tonga nchisa la teneso tenchi so tonga ima ya paka kristel so akegbachi ungo cha masekasi ya kudate ne amanda yini wala ki muma boko na ala
2: ala so amanda aye na ndoti ndoti se duti so aiga te espasu so epi ala so ake na ngu balako na umene so a unzi mandango yecha la nawe lasi ala lingu shi waka akikete ako foroso ande jitene ala sana akikete aye chuma boko ta ala mai.
1: Singila mingi na bangu ndo chala na yacha kapa cha kusala niso kweso ala bachala so anye si ala kikuna pokoti tene a gireche so kwa azansi so atamura nzuni wala ako foronso ake musa masikanasa kusala na ninzuni
2: chitene a masikasa sa ande kusala na koforosa la son joni ake azu so higa la tene a kocho pase deja pojeni a rekwite a kocho so higa tene awa mungo wango awa nga pangoleke na masika koli na masika wali so tensi koforosa mwande na ala suwa chitene ala mwa sana yeji ngiape me aunda na ala titene ala sana kikita ishi mamboko titene ala sigi na ji pono sole kina yani titene ala tumba yere na tere sara
1: akapachi mungo nginzani so ketonga ya pakara mbala kwa gina mbagi chala so
2: akapachi mungo nginzani so lani poje na bandu atene alingbe amugi na amasika sake ako na bale myombe na ndoni myombe me na bango ndoti iso isa kusala ni ite amasika ni deja akena bale mingi na chiko do tigi amwa de tososo akenzona pe ali ba masika na matere ala so unji kapachi manango ezo koso ala bumbi tega chala et puis ala gana ezo pata ina ngati muzu kwanzi ga tene plan d'action so akote wala si ala ti sa ti kana yi passé azuni kwa ikaye ni ndende aita ni kwa ikaye akope mogi kwa yi ti mo so mo ti kande ba so mo ke fasu lo ngande do ala bumbi tega chala et pas que pas maye wa passé deja azu so ak edala ka coach akote ne deja dawa dans quoi ce panala comment à la droite les que gacha Jésus sera droite gauche tenne à la bosse à la cantu
1: ni la ingbala kona ndo unda chini mungo nginzani est-ce que aketoka nginzani gina à la susi à 11 mandangwa ni totiso la faso nando chi akimuna na maboko tala veni wala mini kodi ake dosi za nginzani dawa ga coach ni sula ki kam nginzani tencha pia loniso
2: singia mingi ida wa kusinga mini kodi ake dosi za na sisi maboko na maboko na orange so ki tiko dosi ege ambina yaida so yiga tene sim na yanga ti sango susi aketuka nginja na yani metuka ngongiza so aketuka na yani so aketuka osi nginza ni sitena akota zo chikontro teke na bombali wakaso lo kota zo chikontro nika prefe sou prefe mer kwe aketenge mechi lo chima eske nginja so agaso eske amengosa warani makundu chikontro no osi solo na place aussi à Zando, tu sais, du tout, de ça, il y a un espace sur le ma conduite, quartier, nous aussi, le quai, dès que mettre le chima, est-ce que t'as tenu bien, ni, tout comme on dit, c'est à Itachi, Koje Maingo, na, de quoi, tu sais, pas de ça, nani, tout quoi, so, est-ce qu'à même, j'ai so, à la voix, j'ai so, ouais, donc, l'été, gouvernement, avec un douti, j'ai so, qui tout quoi, so, maboko, na, ouon, chico, d'autre, si.
1: Et qui en a la cota, singera, mingi, ton a la sing, bala, koti, gunayachi, a, undachi, ton a so, y gana, bagitella, y'a pas car, non, sing, nano ala ke chef de service ingénieur sindalti kapmia nambaki tsala geso tongana ala tenai kusala ti kapmia na yati kimangwa gerati apia lo suti mungu mboko na amasika na yati sokoso akisoa
3: ok singila wago singa ko joni mbichi ten tonga so kapmia akemini ndokwa cheta voilà so si lo ke sala kusala walo ke mungu mboko na wa dingo buze na lege ndende na lege chi tungo pupu na kati cha na lege cha ndara so la ke na besoin ji tene kusala chi konomi so la sara amai aguna devant e ngale ke ko kapmia lo ke sa kusala mamboko na mamboko na groupement c'est pas de ce na ya chi programme sa yirina tene inclusion financière tonga chi so fa de itawali a tene donc amina masika ke da so si na milu a la so sara formation ti amanango ndenge na ndenge e ambena ke na milu ni so la tene ani ani chani chi sa ke chi mamboko chani e maintenant azamini ke te ko forona se si tene na mona la sala sara na ye chi mamboko chala e sango ichi maboko cha zwala ke lundu ki tonga so si ala sa ichi maboko cha na pe akimuye nginjani chi muna la tonga so pepe donc azami na ndara na sisi tene asara nyawe si fadi nginza so muna la si ala asara na ichi maboko ti ala donc nila katmiya ton luki ako cha ndo kwa so so yi gani atene a incubateur na chi domaine chi entrepreneuria e ke mu maboko na na groupement so chi tene ako dendende so chi zana sisi sing amungi za so na na amasika so alingi chi tene abagigi donc aujourd'hui e ke ga chi tene imu ndara na amasika ni tena inga d'abord yesu iso dingo buzi ake mnu ki tongo so si a dingo a de buzi ape andare ke da so si ake sarani donc ake fa d'abord yani na la e chi sarango ni d'abord a mula na mi na zo na kwa so yi gala tena coach e a zo so mwala na kwa a faye d'abord a faye ni na la e na pekoni ala ake gwe chi faye ni na a masika so si ake beneficiar chou proje so e nga le gea ko tonga na a coach a faye ni na masikani si ala inga tene nzoni na ndoni awe ala eke fa andara so wala kusala so ala ya tisara ala eke fa ni na kochi ni ina ala kochi na eke saa kusala mamboko na mamboko chitene ala su a ide chala ni na mbechi e kapmeye eke gechi ba eske ide ni so si ala su na mbechi so a eke nzoni ide so ala pechi saa na kwa si ton ala saa kwa eske ala pechi warapoku ni chitene a mama boko aussi na kodo si kodo amai donc ike bileti tonga so na ndoni engale ga ko tonga na munginza so na masika so tala sara na kusala we kapmiala ko lungbala ko chitene lu bando na piko cha masika so donc ite na zigi mamboko na piko na na ndo tala tonga so na piko nsala wa nyiza pe kapmiye ke gechi bando na piko cha la ti tene kusala so sala commencer ti sala ni so ala ngbala ko na ti kusala ni si ala main ton ala sala kono ala commencer kete kekeke ala ni tene ala kono ala mwazo ou se otana kwa inga yeso ki ton na chômage ala région ni na kodrochi
1: singila ngbala ko na mbage tala ya paka no singundana tongala fani yo to sote na pokoni so ke ti tene ala zale tala njoni si akapa cha kusala ni kwa tamanzo ni a mokia peso amena kwa ila kida so ala ngbiti tena warna ya ma cha pialo tonga so asi tonga na kita tene so nyela si ala kina ni titene avunga tonga sango titene awarai so tena solution nani
3: iba pale pale ki dana chi pusala kwa pale ki da pale a monki pepe e na iba pale son bi peti lutina nduni mingi aike ndokwa pale son ndokwa chi kapnia da awara na yachi kusala solo ki sara chi ngo mamboko na masika so ke iba ando so si azaji tene amasika soa ike da si proje soa ike muna la kofo sende nende ando kwa na ike gbani ikapmiya lo ike na ando kwa niso lo ike na yachi ando niso kwape asara si lo pechi bilechi lo njo ni mbrimwe na ando cha masika ni kwape donk si tona kapmiya lo pechi warambe ni ngangu tonga so meni mungo mboko chitene lo dutina ando kwa chilo na plaso si a proje niso a amasika soa ike da si a wara kofo soa koko kwe komisa lo pechi bando nduru na tere chala tonga ala ike na mini kpale ala ga yo na tere chulo legi ako lo banda la solution wala si lo peji ten lo moun ala si dengo buze chala wala kusala chima boko chala alingi tene amaya gona devon
1: teki yon ala kota sengi la mingi yapa kara Christelle Bua mbeni tena keda tiza nandoni nandoni mama ten suri chida la soso ten chimungo koforo na masika chimungo mboko nala wala kitonga na
0: sengi la elvi mbeni ndugu tena eda so elu mitite za nando ni mbiye fali chitene mbitene mbeni tene ndugu nando si tonga na elasi proje pialo maingo aki sara kusala maboko na maboko na hapa atunea chilo iso itetenti uen chikope mwose padesko de chikwa tena ndo si tenti suivi cha aktivite so kwesi cha kusala so kwesi gupe mwoso aiki sara meko joni si mbitente nando ni mbiye kete si kiri nando ti mbeni tene chitene so mbiye si klarifiye mbeni tene kete nandocha tene sofa de kwesi ite nandochi patarati so ti tene na yacha espasu ite fateni ge sitonga na a masekati so gwala mande na ti espasu sitonga na la unji ambageni ambe eke undala na yacha la so kwa unji a formation na ti espasu ambe na eda so si ngucha la ngba kete ala tena ya ti kina ikol ala so pialo maingo amuli ge na la ti tene ala kina ikol ti tene ala continue ikol chala normalement ambe na ke da songa ala unda tene iye ti si tene igwe sa ti meni formation si ta amuli ge na i na pekoti formation ni manda mbeni ye so si aninga ti ti wa kusala na pekoni e ala so pialo maingo sa kusala na maboko na maboko na na groupement akanbi atala donc ala soit eti sa formation so groupement ziala atoka iritala na pialo maingo e mbite fadi tenege na nduti a centre de formation ceci so, pialo maingo a réhabilité ningalo ekipeni donc ala niso il récupéra la ka na ta centre de formation so a formé ala e na pekoni ya munda na mbina ya sa formation na ta gbata domaine selon en fonction ta domaine akoko wa durer ninga usaida na feni a mwande na mbini gbati tena munda amulege na la siala sa mbinje ne ne yiti maboko tala e ambina mbage ni so ala yeta la titene ala gwe a constituer ta tala na ta groupement na ti cha ajek to sofa disi eita tete na ndoni ge e ala so agonata je que asanga aussi a formation soit doit être asara et puis na fini amuna la confort tene ala commencer nga aussi a activité ça donc bien fa été miki na ndoni ke te chimule ge na ita so ke mai tete na la inga tonga na ela si a unji na espace e zagia a prendre a so manda ka si zagia to sa pen to ala unji ka we e proposer na la mena porte de sortie to amule ge na automatiquement après ni ala douti au rationnel. Et donc voilà. Si tu as fait un biki dans d'autres, tu as fait un biki, tu as fait un biki, tu as fait un biki, tu as fait un biki, tu as fait un biki, tu as fait un biki, tu inga ti sa suivi ta activité soit ça des ando site na si aita ti ake sarani et que déjà akusala so kwesi groupement ke sarani akusala ni tout et danga ti mon fond de ite ti plan d'action donc ko joni si ala sara kusala ni tonga na si a sara production ni tout atokani na maingo maingo e bani et tisa kusala nandoni maboko na maboko na parteneni ti basia kusala so kweso agwe na yeso si ikimulo wana pekoni so ina objectif ti deja ibani sitonga na kina legeni maingwa valide na we si amufa so lege na partenaire si tene lo golosa activite na ndoti terrain et ton so si partenaire ki sarani iki organiser mbena timingo terrain na partenaire ni régulièrement et organiser mena timingo terrain so iki wa terrain si batonga na yela si akusala na kitambula tonga na mbena kwala kita et mu maboko aussi iki apporter aussi na lege ti wango na mila keke tanze na yesu iki fanala tonga na elasi alimbi ti sara ti lekege ti kusala ni ti tene a la sosi aki a beneficier effectivement na maboko sosi maingo na ki muni e lege akwanga osi maingo iki gwe osi na ndoti terrain maingo ki organize osi a mission so e gwe na place osi a partenaire na ki sara kusala da e gwe ti batonga na elasi kusala ni aki sara iki pika patara na beneficiaire ni si tonga na mbena kpali na mbeni ya da so si tonga na ibani e munga wango e mu maboko ti tene e wa solution mbani ti mu lege na beneficiaire ni tene ala profite na na appui so si projet na ganani e nga ti tanga ni e za en place na ata ndokua agbata akoko so si projet maingo aki sara kusala da e za a ndokua so e inanga ti mondial fond de tene comité de gestion de plainte so aki a comité la e za na ata ndokua ni parce que e ba mingi na ata sango akusala akpali ake moki ape akpali toujours ake da na yati mise en œuvre ou bien na yati collaboration akpali ake da doit ezan do kwa sochi mulege na ita so ake sara kusala nga elege wako nga na communauté tonga na mbeni kpali ake da a mulege na ati tena la guna bagi ta komite so a tene tene ti kpali ni si a mulege na ina maingo ti tene iba tonga nele mbi ti sara kusala ti wa solution mani si rassure te ti ke a activite ni kwe a tambula na lege ni tenti a te tia objectif ti singila
1: iko ikira na la kota singila mingi lege ako ifanga na wa mango iso wale limbiti batanaliti limbiti batanaliti iso iso itene inclusion financière aki yeso si aluti mingi nando tene ti batango nginza zango nginja kete kete mandango ye tene ti maingo ti konomi iso alimbiti tene aninga muma mboko tonga so na tuchingo yamba ti ala so aki amasika wali na masika koli si alimbiti tene awarakpali ti konomi wala sara iso aki ti tena muma mboko na ti gigi ti ala kota singila mingi na mbagi ti ala agene ti ye nga lege ako na ala kuesu asoro da fonono ndeke luka si ala yeke ma akosinga lakoko pikango patara ti anda pre da fonono ndeke luka la so fade si ye luti na ndö tënë ti kapa so ayeke ti tene amu koforo na ala kuesu ayeke amasika wali na akoli ti tene afana ala lege ti konomi maingo na dutingo nzoni agene ti ye fade ayeke yapakara christelle lorine bua so lo yeke saba tënë ti asango na mbage ti pialo maingo e yeke nga na yapakara nonsi ngunda na lo yeke chef ti service ingénieur so yeke na mbage ti ndoko sala cap mia e yeke nga fade na yapakara gertrude madagi so lo yeke ba tënë ti asango na mbage ti sepades kode ti kua na ndö amasini singa fade ayeke mungo na mboko ti orange jusqu'a ngombe aduka ti mbi tene ala i wara tere na mbeni lango nde

ami gunda le sungwangwa chara pe koti be komite tinde ke luka ni le gada woso na legeti angombi e kene ke tumna na matanga ti dungo na lango ti laso iti bina meta la suite ne be ki na biko ako ni so ki lango tati nzeti kukuru so di tene utinila donc la so so lango na kingbangu se lango ni balako na ndoni oku si angba na yi lango ngbangu ako na ndoni balako ngbangu ako na ndoni baduku voilà fango yi na sango ni kwa son donc e ganga tonga so wa na pe koti be komite ni so na legeti apengra monzo koti mo pe koti matanga ti dungo atoka akinga da ngaye kena yeke tonga so ki gunga na ni molongo na molongo na iso kwa si ala ki wunda ala yeti wara e ki muna la na yati pe koti be komite ti nda fono nde ke luka baba mama ya na ngambe maître de mango Christianel bambilo so la voisin ti quartier e gato so ti gunga ni molongo na molongo e fadi fadi ke tonga legeti akapa ti matanga ti dungo tsala.

sa vie nana emmanuel a kete na ite na ndö ti gango ti amunzu poro na yâ ti zo wa ti civique atene ti aporoso apo atene ti akonomi na dutingo ti azo ayeke na gonda ti kwasinga.

0: nous du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazo kwa seke ma dafonono ndekiluka. Lani na yengaswa onye sara tene mingi na nduti mbai ti region ti kimu mbri mbri na sibut nduti ngo na legi ti purusu kunomi nduti tiazo kozo na singo ti a muzuporo si ti yengaswa yengbala kwa gina ti oko kwa singaswa na oko mama teneni si yeke lutiande mingi na nduti akusala susi a muzuporo asara na legi ti tene ti nzapa na ti kodro komanda ti kimu.
4: La Centrafrique.
5: Dosso.
6: Kutarazapi mbili, swa kiginda chayi na sinda gichi bongi, asigia wachi mmaboko na mbinati kwa singani, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mwene zamboli fizi ndibaranga wa mangoi.
6: Zango na sisi haa kusala, swa batene chinza pa wala mission religieuse, aikelani tungananye, nga akpaliwa si yeswa hiri ni portage aganani.
7: Ndi muna la singila, bia ni nangoi su amunju poro. Azafade maboko na ndoti sese su agande tiga ubangishari. Ata su ala tondati lungo gundati administration centrale ni administration colonial biti tene. Amunju nzapanga kwe akena teretia la.

0: e Sara Dambeti titena ala mandambeti si ala inga mbeti e akinga gigie si atondati fango tenetin zapa nambela katechiste titene ala tambula na take kete akodrosu akna teriti besu ti fa tenetin zapa e lo per moroni nga kwe lo eke tambula timu batem nazu e na ti tambula ti lusu mokeba luke kangi angbe na bongo na azu su akena bongo ape legioko luke kainga kubila na teritizu ala susi akena kubila ti zuru yara wala a ngangwa kubila tonga su kubila ti kota korobia ni luke mwala lukiri na ina mbegi ti ilisi baton nisi akai kubila na teritizu do ake ambena aksyon humanitaire susi buasu atonda ti sarangoni na mbegi ti mission sainte famille ti besu
1: me ngbanga ti nyen si akanga yanga ti danza padi ni si akiri azia encore ni
0: nyela asara si ague ti kanga ande yanga da ti nzapa so bia ni dès que kusala ti fango tënë abagi ye ka ye ni atambula fadeli nzoni mä wani ayeke so mo ba administration coloniale abagi ye awe e ye so airi atene portage c'est-à-dire yongo kungba na li ngbanga ti so na ngoi ni so legi ayeke da pepe e ayeke mu azo na ngangu na ti akodro ndendende titene ala yo kungba na li na mbege akobela ayeke nokpo azo na mbege wesi moyeke ba warango kobe ti tengoni aga ngangu e asara ke azo so ayeke fade nduru si tene ala sara si da nzapa so amai ala kpe ala fangu ague na mbege ti congo belge ngbanga ti so ka ala yeke hunga kete me na mbege ti kebondo so tënë ti yongo kungba na li so asara si azo ni akpe e comme père moro tere ti lo aso lo wara kobela ti tuberculose logo na mbege ti libreville lango ti lo ahungi e zo titene asara kusala na poko ti lo ayeke fade da pepe e comme awamabeni ala nga kue ala kpe ahon ni la zo ti sarango kusala ayeke ape si père grandet so amu kusala na poko ti père oguar monseigneur oguar mbi titene lo ga lo kanga yanga ti da ti nzapa so mandani so akanga yanga da ti nzapa ti besu so la
1: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kua singa mbai ti beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e na ala yeke ti ngande gi kekereke na oko ngbonga so ti ba ause mission so ague lani na mbege ti sibuk nga akusala ti nyen si ala sara na ti région ni

kwa singa na kete nte na ndochi munga mamba kocha wali tibe Afrika ndalchi maingo chiko droni kwa singa na sarani ndalchi kuta lango ti awali ti Afrika sola na sepila na lango baloto na ndoni onko tinde ti lingua so on silasu Jefferson Tigaraba kepika patara na ya pakara Chantal Solange toa bena akocha wali soa tine ati aulini.

Boris Nam Onde, le Kenambi Gitu, Boussangwa, na Vakati, Kaburo, Nadeke, qu'on a ressorti son ti, Mbigeti, Bouban, Arati, Boutou, Arati, Mbigeti, Libi, Arati, Ngwandi, Gada, Kete, Kodro, Libi, Legeti, Sibi, Tawakwati, Nzapati, Nzapa, Ayobek, Timbaiki, Saunda, Siwasongo, Saki, Matoka, Tibitokani, Nameti, Awani, Siprasikwani, Akinambi Gitu, Gubungula, Nalena, Nzapa, Aneba, Yopepe, Natereti, Etage, Serena, Kisati. Atoka aganda leti bumbi ti sombe la nganzapa Joseph tia kangba ti danzapa wa mokodo titi na timote ti akela vunu na beti sa atoka tibi na meti kubuni kwe na tangani kwa coordination ti adanzapa ni kwenda leti kwa tia kotala na ya yingo so iriti lo akepengo Rigobert finiti la unze lango osho ti nze salando ti on na mbege ti poto na peko ti kubila si aganda kwani akisigande la ni kikiri kiesi plasi kwani ake sarani na danzapa wa mokundo titi na timote na mbege ti kombatan ti riti Yesu Kristo na beta la kwe ndeni tokani akanda ti akota sewa koli David bine ngu Rigobert ala kwe na sewa pokoli mbokoli mbiti tene David asewa bomba Pierre Lambert ala na kota ti bongeke na vunu na be ti biname ti asewa songonda ti kwa ti pakara bine ngu Maturin so inga na ege ti Tucson finitu la unza lango setinze ti kukurusu eke da na danganga general si place kwani akina vakati gitango la carrière na dina unde na si wasongoso amato kaso ti pusu pikoni na la so tokani aike tiala toka ganda le ti a kota sewa Guamindu ana na a sewa Makongo Mangao akina vundu na beti binameta si wanda ti kwa ti babacha la Togo Kete Guamindu Jacob finitu la unze na lango tatu nze suike da wala gila ndapo so la na peko ti kobila si tokaso a Gwinali ti asiwa ti mbigeti alindao elim elim Congo Mingala alati Congo alati Mingala na asiwa ti bongi plasi kwani na ndemiswa kina bakati galaba jaota sinistri na tati danzapa Baptiste galaba jaota mene toka ki onlo so tene afaka patulungo kwani siya unja so kema toka ti pusu pekoni na ala so si toka ni aike tiala asiwa yongoro mati ondi asiwa mbioko aiti binameta tangata siwa ndal chikuwa tita tala suri tula ki yongoro Marlene Grasse yongoro Marlene Grasse sabara kwa lango gomba ya ti nje sula nduti yontosona danganga komunitaire na peko ti kobila si pasi kwa nye kina bakati yongoro soa kina rue ti Saint Paul source na nduti asiwa mati ondi si kota kengo biti kwa nye ketambra na biko ushuswe kiga sa kiluande ni na biko huku si ya kegula na mbege tika puwako na unda naso kema toka sikir na pekoni na awani mene toka na gandali tia kota siwa Wabem Diber asiwa Gesa Boma Bobilo Akoyombi Zwangba na atangacha sewa kwa ti binameti atangacha zokwenda litikwa ti akotala asosi iritulu wake Wabem ti dungo lake Diber Marie Yvonne lo aranga kwa ngana mule ingitala asosi iritulu wake pakara Ibarra Mengbi Ludovic alake dabe na ngu ako sosi finitula unzi nga tonga sawe ake sara na lapo solango miambetinze so iki dando cha sewa na mbege ti Benzvi na pego ti danza pa Christianisme ndali nila meni kapati somena ngonza pana ingu cha sewa usetso ake bandegi Nangunga oku tipe kotibe kombiti si kota kingobi aike dande. Toka kanta cha siwa bira, asiwa bea, arana asiwa dangene, sasa toka soti binameta siwa, sukwa ingala, tali tikwa ti babacha la bomb, irti siwa sa akwi su, asiki tulu gape, atene, asisatene, wala siwa ni akwi. Donc toka ne akumbrimbri, nambeke ti ya pakara na nam danga Albertine, na pakara deni, den na ngere ngana asiwa dagene asiwa de bokete to kaswa guna mbege ti la pasi kwani akina mbege ti bwerab na ti etablissement dagene school se ake loin de ninga tonga su na te ba lungani la sawe aluni la sawe na mbege ti pika 22 lege ti bwali na tisa si wani ade keranida se unda sa ke matoka ti pusi bikoni na wani ya kwa si wasu finitula kui su wala finitula unzi su ala zeta la iritilo gyape Toka ganda cha siwa lumandi asiwa ba piawe na siwa fulo tote yanganga asa toka suti binameta siwa nda ti kwa ti akotela lumandi Brigitte iriti dungolo ke ba piawe si finitula 11 na

0: ebavale tene ngonga yeke ngonga alo linda nga gi awe Idrissa ya ibara na ma
1: singila mingi DMG ibara la ibara ita kosa mata fonde kiluka
0: ala gawe ndali ti laso na be Afrika
1: bolivis masaba ya madina ya sango takataka pati kusalita ya gande na pekoni
0: nzodi kusana na ma
1: nzodi kilimwa yanga da
0: singila.

Radio Ndekeluka atongombe la tire. Awa be Afrika tongombe la so akenda litiala sarangoli soroti kubuna ngangu abazo kwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazo kwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chimara mungo maboko singi singe konjenu kwe si lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndalichala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidua mulingida na yati bavaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko tibekombite ngana laposo titondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingwi tipika singa nando chinzoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu akesenge nga afapeko chini tizo pepe yekege chunu maboko na ala.

0: Mustapha Romaric Samba ibara na batati birao sango tien silaso ala kitena ina la kuina dafano ndekeluka
1: ibara wa mango dafano ndekeluka kwenzo ni kango na yachi tour de région tongana chiso ala ma aninga mingi ibikao a tene tene na yachi kapaji kwa singa sopepe itarachi kiringawe sango sula sui kinani na mbagi chukota kutuli komandati vakagaso eke birao wa kechiso idrisi ya ikitena la tene na mdoti site de torture wala kando susi ndo kwa chishenko alekere titene aza akundada mbai che akunda suwa eke tongana nye idrisi ya ke lani nanzeti na bandru chiyungusu oni lalani azama mboko nandoti akunda susi yake mwana na yachikota kutu komandati vakagati gonana na bongi na mbagichi aeroport international chi mbagichi bongi poko ake aonu wa ndokwa sarawisi chingu na bakula azama mboko nandoti akunda susi amwala na ndokwa sarawisi chishenko nila shenko akiri nana na batati birao si asoro titena leke nambini ndu susi yara peji juchida yamba nila abamini pendrendo na mbagichi terfel chigongo na mbagichi berukutu su akemeni pendrendo su alekereni na ndochi hektar oko su apika mbongboru bagba chungwai na tereni si amu akunda su azala yambaka me na zango akunda su lani ungotala aiki mingi pepe asara langi baluse na ndoni nila lani akunda su ala sarambena yese komseke ala sarangonjo ala teinjo ni pepe ala kitambula ngao sinjo ni pepe me na peko su si ngunza pa atarati pika na yachi park chala sumo ba akunda ke tambula chibeta la susi agugu wa sigi ya pere ya sigi si ala ke teni ya mbawe tongana susi mbana ya jumba ya tongana ba puru chukunda akono afake ba lo ke teko benjoni ya ipi lo duchinga usi njoni asara nga usi sabango chikotro ngana ambake idusi ya nani na batati bigao tongana chiswa zwa inga na yaji matoni kunda ati batati bigao zuwa peki monte mem na mdo chilo lo tambula na lo asara si na yaji amena ketango iso si ndo kwa chileta bando kwenjoni pepe na ndo chia mosoroji i asara si akunda so atarati girisa meyeti nzima na pepochi akunda so akina yeti sitsukazo akotani atarati sigiawe na popochala tongana mosi na yati kando taraso mweke bala ke defile mweke ba pendrendo ma mbala sala sabango chi kodro ake sango sosi yeke na nyiti tene ibi na mechi a wa be Africa na yati tour de region na mbageti birao kota kodro li komandati vakagala ikiri nana kambanika Idrisi Yaya
0: Mustapha Romaric Samba singi landalti sango swala muna ya kitena au ba Afrika ko swa kina mbeki tifa kagali bitena ala zile tela tibata anya maso sali bitena duji mili tapande na lambeki tifa kaga swa ke kota kontro mingi na ba Afrika swa zo mingi ati tena agunga kasi aba ai kosu sikina na kana yati yandu ibarala azula kinala.

lekretero izingala ndoko sora kada sala kamada faronde kiluka nzuri gango na tikwa singa ti la slango ti biko ako e mule gison na batanga futi go na buka e tonda na mbeki ti 5 km kunbo.

Ozo kosala na ingia parando da foronde ki lukala kosaka maina yanga da ando kosala kada chana kesoni gangwe kingala getene gwetsi ya keke ton sawa. Mevu an ngangwa tlekera pokoti kwati kekereke na do da foronde ki ngatia gitene chana la ngozuni o.

0: bamlenge fariso ala ke e yego me ala kira ti da ala ke sara ibatati na mlenge ti ti amlenge ti ya kono ti lo
1: aki ya ingori ton ton na
0: a tani ya ke ala si ton ngba ko
1: donc ta si ton ngba ko ke seru ape
0: ala ke ta ala biribira ape kana ike vivre ti gina yani ke sara na mbina ichi bieni bieni ivona ya ka isara na da i vivre nani imogolaso na ya ka mogasi ngangu ka pe mo warangbangbo mo warapaluku mo foko na nguza ti mo motke
1: matera zo ton ngba ko na la seru ape majan
0: Kaika jona pe isartone.
1: No aso tela ke jona pe mangatia.
0: Isartone. Kaigi ti kangoni basi isartone. Ikagito sei debre nana. Ikagito sei debre nana. Bomo kanye. Bombati sar kwa ti akagbi ngo ko simo warangiza so ifo ko sola pe di edemo. Ma pe ti wara bala ko 100 francs simo voko na ngunza mo tesi ndo amo waranga gumo o.
1: Ala pe ti expliquer ton ça ça ka kusala so ala ke sar en toile ke bogos.
0: Me sambani.
1: Ma pe.
0: Ma ko vogozo. Moke me doa moiti furu na doa ama furu moiti furu na doa apa elangu se ma furu ni ma pika zoni mago ikrazi na machine maga ma furu ni lango ta wa esi motoni awa tanungu na sigi awa mokani mago warangiza
1: me amela zote denga kuso wa bien pe o monyo sasa motoso
0: kwa beti kotarachi ya kwa beti kotarachi ingati na kondrochi ingati ya bier sape ingati ya yape gingba kuso la inyoti na dumaswa
1: Mata sak pa vraiment la zone aussi après.
0: Ah ça la zone là peut donner. Ah so que ni ça la canyon si azo ku mingi so la ko zoti gba ko ku ito so.
1: Donc vrai tenir.
0: Ko samba sa amuzo agara ni so yinga ti liti da pe. Mais toni yo gba ko ti go la ko do ai sigi go na yaka. Ah. Ya ko sara ya pe.
1: Donc di matenai gba ko sa ko la ito so na pa fasi asa sa nanguli na mena sa.
0: To sa we asar nanguli. Ma yuru to so mi kwa we. Ndwa ama kirma ziyuru nanguli isi azo ya kira kenyo
1: Ndika ponda pala esplike ni yekeba
0: Motora, motomba kwa nito asomo yuru to asomo mikira na haji bidon kira haji bidon Ndwa ama kirma turne nanguli isi azo ya moke kana azo Tisenga azo niso ala votala nguli iso si ala gora keka Bako na ya ketonso ya gingbako la ginguli sawa
1: Ndwa chicha ala baki wala preferu la honcho keni
0: So keni ya ketulo misamba sa gigbibre tizo Ndamili nga kuina ikuwa isu isa ton So keni ya kefazo fango su
1: Bako kwa te mada afakazo.
0: Afazo ape. Nguli la afazo men simple ngbako toza fatrozo ape.
1: Nguli na afazo mbacha.
0: Nguli sa afazo zo mati nguli asomiga ke gbibeti mo. Men ngbako agbibeti zo ape. Ngbako age gozo na nzo ti kodro ti gya. Men imuna kodro wandela iga isara sa ape.
1: Men alakwa nyono aussi.
0: Biyo ape tone kabila bitoa. Biyo kwa. Biyo men biyo ti buba ape. Biyo ti angola.
1: Ti buba na yon tonto.
0: Amoyang bi mo sa pura te bi mo si mo ti tonto mo sa re so ti buba la.

0: ekundala kue ezingala tongala ki wara ina ndo da fono na mbeke luka da fono tisiri na maingo zoni gango na yachi ika patipika ngo patarati anda preti da fono na mbeke luka laso na langu chilaso eke luchi ina ndo mbeni tene soa eke mbeni kapa wala mbeni pia losu si ya aguti tene tene chi mungo mamboko na lege chiko foro soa ke muna ama zika ati tene ala ma akunumi na lege tisangu aichi mamboko chala sosi ake pia lo wala mbeni kama kusala laso ake chi maingo siyasawa kusala ni chiti na muma boko na ama sika nanu nindi swala ikedanga tonga na yesi akusala so akitambura yesi akiku na pakochi akapachi mungu ama boko na lege chi akoforoso yesi alimbite na sato kusala chiti ne akwingba lege chi gingu nginza wala batangu nginza na lege chi ama sika chikiru na pakochi ya unda so heke na nina gwechile chi na gene chi na terechi meza ya pakara Christelle Lori no bua so lo eke so ake batene chi asango dali chi pia luma ingo ibarala
1: ibarala wakusinga
0: ekenga na yapakara nonsi ngunda non solo ke chef ti service ingénieur ilanda li chipia lo cap meya ibarala
2: barami
0: ekenga na yapakara madagi lo kenga lo solo ke batene chi asango ndali ti se pa de ce code ti kwa ibarala
1: ibarala mingi wakusinga
0: awa be afrika ndo nende sola da sala sorda fond de ke lo ka ifana la so kwa singa ni sa ni maboko na mboko na pia lo maingonzo ni gango na la kwe Singila nala encore tongala ki waraina yachi kapati pikango patarachinda pre da fondo de keluka au ndachini ko joni ton so ego na magiti ya paka Christelle Lori no bua so le kapati ncha sango ti pialo maingo ya paka rala tenai selenge ti fana ya encore mbrimbri pialo maingo akenye nanga a kusala so le kisara akinyi nan doasi pialo maingo akisara nga kusala chiloda
3: mbi mo singila nala madame Elvire pialo maingo aiki deja ndu ireni so iza na yanga ti ti kodrola ki pialo maingo aiki pialo so si aiki pialo ti gouvernement so si banque mondiale la amu maboko na ni teneti maingo cha wali ngana masika wali alors pialo maingo ni abafa de gigi ngbatinye pialo maingo ali abafa de gigi teneti so na lege ti so si ingana ni na ti kodroti ye awali na masika wali aiki na bali mingi teneti maingo tala mingi amena wali e, na masika wali na chamina akodoti chamba akodoti akotakodoti na RCA aiki na wali gichi tene a soin ke tala njoni pepe amena wali gichi gone ikola pe amena wangali gichi tene asa ambini nzeni nzeni ichi maboko chimuli ginala chi tene ala wanginja wa kofo si tene ala batana ke tala pepe aiki ndani la si gouvernement ti kodoti e a gofadi na bageti partenaire le banque mondiale si tena mouma boko na loulou sa kousala teneti maingo cha wali na amasika wali na kodrotie et donc pialoso abafa de gigi ton tison bitene na nige abafa de gigi ti moulege na wali ngana amasika wali si tene tongana si ala kina pali ti kobela ou bien ala sosia inga tene pepe nando si tene si seni chala teneti botongo poko ti dungo amuna alege ti tena la wara sango nando ni amuna alege ti tena la wara tonga si ton tene tere chala son amunga alege na amasika ti e si tene ala waramina kofo na sita muli gina sita nala jikombiti ya guayo si usipi aluni asanga kusala chikene aformi awali timuna aligi teneti maingo chala sito ngana itente na nduchi akamachi akusala ni ita elvi iba na akusala so kwe sipi alu maingo asara ayamugito ngana chiso si abumbi akusala ni kwe aki muli gina pialu chikene lukiri tene na akpali sopa desi imbi tene tene nigi kojo kota akamachi kusala so si pialo mango asara pialo a mulani a recruté mbeni ONG groupement so aiki mbeni ako aki consulté tongana ONG use akoni ti kodo ti akoni ti kodo wande so iini na nga ti mondio fond du groupement c'est pas des kodo ti kwa la si a pialo mumu a recruté la donc ala gaisa kusana nduti kamba kuta kamba ti ti ti ti projet ti pialo mango ako so itente na nduti zango na sese andu so si iini espace sur na club ti mulege na masika wali ngana masika koli ti tene ala mandambe na ye nando ti tene ti sante tala nando tene ti gigi tala nando ti tene ti alphabetisation nga tongana ye la si alingbi ti sara keke ta ye ti maboko so ayeke kota kozo kamba ti kusala ti pialo la use kamba ti kusala ti pialo ni na ya ni akeke ta kamba ti kusala ayeke da uta ako ni ayeke nte na ndu ite fa tënë ge na ndö tene ti sante tongana e tete ti maingo ti wali na amasika wali alingbi si e mu na alege ti tene ala wara atonga si tonga na tereza la son. Donc pialo amuma boko na ministère ti santé na légué ti tene mufade a la souci amasika souci a igala agent de santé communautaire a recruter na ti commune ti bimbo. Donc amuma boko ti tene a mwala na kwa a formé la si amuna la menagba amuna légué ti tene la gwe na yacha commune ti bimbo ti tambula danada ti sa tene na ndosi tene ti a maladie souci a ki na yacha kodro ti tonga na paludisme diarrhée à sa sensibilisation en doni et les gars encore à la que moi qui était à Tonga na la société qui na qualité kobela avant tu tenais à Tokala na bagi na ça danganga ou c'est quand tu ko sala société ça na ti kota quand tu ko sala so à qui na ndosi tenais ti éducation tenais ti mandango mbiti ta masika wali. Donc pialo depuis 2023 pialo amuma boko na agbata établissement société à qui na andoso kwesi pialo maingo a qui sa kusala da a établissement a lycée. Donc a mouma boko a mou bourse na masikati so a londo na classe 6e jusqu'à na 3e. Donc a mouna la bourse si tena mouna la ligue si a la vonambe a keketa gbacha la wati paye na assurance na keketa etonso si moule gena ti tena la mandambeti si a la gwayo. Ingana tereni pialo ni aza en place ambenando kwa so izana cha établissement na igeni comité de gestion des établissements scolaires ga na association des mères éducatrices soit qui a qui était à pialo sur zanata établissement et puis pialo muna la qui était confort ti mule gena ti tena la sa kusa la ti tena ala leke ndososi a masikati a kisa a ki mandambiti da a leke na du tinjoni si a mule gena masikati ti tena ala mandambiti tinjoni ota kusa la sosi kisa na ti kamba ti kusa la useso a tena ndosi tena ti formation professionnelle. Donc pialo a mouma boko pa deti leke na ti équipé à formation à centre de formation professionnelle nata kota kodro omene ti RCA na Bongi na Sibut Bombari Bosangwa Bozoum ngana Berberati. Donc a ki a centre sofa da kida pialwaga mouma boko a lekeni si a équipé ni si na yani i munga aussi a recruter bata jeune ceci a gofade na école encore pepe si a ki na yanga da na ala so alununga na ti espace sur la si a sige a mwa la a formé là et puis na fin de fadek muna lambia ki kita bati ta permettre na mulege na la si ala sala mbini kusala ti maboko si tena la wanginja tenti batango te tsala et tangati otaka mbati kotaka mbati kusala ni itente na ndo si tena na yanga ti mundu fonze fadek itente ti observatoire national de la parité du capital humain. Donc pia lona mu maboko tenti zango na sisi na ti mu maboko tenti fonctionnement ti observatoire so ingana tereni ki sala kusala si tena sensibiliser assez wa sensibiliser communauté nando ti tene ti maingo ti tene zilege na wali na masika wali ti tene ala gala mandayi tene ti maingo tala ba kamba ta kusala so tusi pia lo maingo ya kisara ni ti mu maboko na tene ti maingo ta wali na masika wali na kondo ti ela
0: singila mingi na la kikango patara na ndo da fonde ki luka tonga na wango ina ndo kwa singa sula itene ba na terati meza eke na agene so eke otatonga so titene akirte na ina unda so eke na nisi kwa singa nisara ni maboko mboko na pialo maingo angwa te tamora to somu na ni iki na mbagi tela ya pakara Sylvie Madaki ala tena yi tonga na elasi sipade so kode chikuwa akisara kusala maboko na maboko titene akumba gireti a pialo wala kusala kwe sosi ya pakara Kristela ndotifa
1: singila mingi wa gosinga na yeso abag bumbi ti se pa desko de ti kwa tenti akekita konforo so si adwa ti muna masikati na ndoti se duti so na yanga ti mundu fonza yiga tene espace sur so ake akekita konforo so amasika so iki muna la konforo so ndeta la sana yinto lekingo tegeta la na ti ndoso si poje na sa kusala daso ala sa kusala ala leketegeta la nzoni mingi na bongige amasika na leketegeta la nzoni na yati waka wala na kemo wala na nagribizi osi ama seka su kwen aleke tegetala pasaki ama seka ti su si ala gwe nandoti lando wala ndoti su si aketene ndoti seduti ala manda gereta kusala kwe su si afanala mwoke sara tonga na iti kotongo pupo si dungo wala mwoke sara tonga mwa masika kolita mwa etene wali chumwa mungo wala mwoke sara tonga na iti jikongo e na yanga ti kondoti na sango so igate alfabetizasyon long sango ama seka niso ala mandande ayeso kwa we ala sola si iki mwande ala so ala leke deja tegeta la wae ti ku konforo so ti tene amuna ala ni so donc yeso aba leke ngo tere Dashi kungo koforoso ama sikani aleketeka deja wa yini kwa tamba deja njoni.
0: Nila. Akusala niso si ndokwa sipade sa kesa tine kungwa nila ala fani tonga soso. Fade so la soso tonga ite ntenchi zangwa gerechi a kita kama kusala niso na legechi ndogumbi ajekti tina mu a mosoro niso na a masikani so itambora tonga nae.
1: Bumbiti ajekso atena ke bumbiti amasika dalti sosi ake muna la kikita koforosande tita la sana kikita ishi mamboko titene ala mai ala guna huzu na ashin do sosi pojeni asa kusada donc tozo fa bi dundo titena la ake bumbi amasika wali ninga so ngucha la dundo na ngupala ko na umene na amasika ako lino si so ngucha la dundo na ngupala ko na umene asina ngubaluse na osho ala sola si ake muna la koforoso. Et puis, on a besoin de l'onji télégué. À la soirée, on dit, à Manango, il y a un doji lando, ça y a un doji, c'est doji so. Parce qu'il faut qu'on dit, à Manango, il y a une coin. Moinga ena wa tonga sosi bogo faso amuna mo amuna mo kete koforoso titena mo sana kikete tuma boko titena moko mo mai epi ko dra mai agona nduzu
0: nila na mu kapachi mungo akete koforoniso ala kiso ya chama sekani tonga na egazo sosi amanda en tonga nchisa la teneso tenchiso tonga ima ya paka kristel so akegbachi ungo chama sekasi ya kudate ne amanda yini wala kemu maboko nala
1: ala so amanda aye na nduti nduti se duti so ikate espace so epi ala so ke ngu bala kona umene so a 11 mandango yichala nawe la si ala lingu shiwaga akikete akoforoso ande jitene ala sana akikete ayitma boko tala mai
0: chingila mingi na bangu ndo chala na yacha kapacha kusala niso kweso ala bachala so anye si ala kikuna poko chitene a gireche so kwa azan seso atamura nzoni wala akoforoso ya kemusa masikana sa kusala na ninzoni
1: chitene a masikasa sa ande kusala na koforoso ala son joni ake azo so yigala tene a coach passe déjà projeni a recruté à court soi la tene awa mungo wango awa pangoliki na maseka koli na maseka waliso tesi koforosa mwande na ala soa titene ala mwa sana yezi ngiape me aunda na ala titene ala sana kikite ishi mamboko titene ala sigi na yazi pono soa leki na yani titene ala tumba yere na teresa
0: akapachi mungo nizanisa ketonga ya pakara mbala kwa ginambage chala so
1: akapachi mungo nizaniso lani pojena bandu atene alingbe amugina amaseka sake ako na bale miombe na ndoni miombe me na pango nduti iso isa kusala ni ite amaseka ni deja akina bale mingi na chiko doti igi amwa de tozuso akinzona pe alingbe amaseka na matere ala so unji kapachi manango ezo kwaso ala bumbi tega chala epi ala gana ayo pata ina ngati nguzu kwanzi ya tene plan d'action so akode wala si ala tisa sikana ipase azuni kwa ikaye ni ndende aita ni kwa ikagiye akwape mokifaye tmo somo sikande mbasmo okifasilo ngande do ala bumbi tega chala epa ke pa maye wa pase deja azuso ake edala ka coach a coach ne deja dawa do a coach ne fanala komo ala do sile ke kiga cha yesu sira do tibo sitene ala bosa ala kanzu
0: ni la ingbala ko nando unda chini mungo nginzani eske ake toka nginzani gina ala susi a unzi mandango ni totiso ala faso nando chi ake muna na maboko chala veni wala mini kodia ke dosi nginzani dawa ya coach ni sula ki kambi nginzani tencha pia luniso
1: singia mingi ila wagu singa mbini kote ke taso zana sisi maboko na maboko na orange so ke tiko dosi ege ambina aya ita so higa tene sim na yanga tisango susi ake tukwa nginzani na yani metuka ngo nginza so ake tukwa na yani so ake tukwa osi nginzani si tene akota zo shukotro teke na bombali wakazo lokota zo shukotro nika prefet sous prefet maire kwa akitenge mechi luchima eske nginja so agaso eske amne kisa wagani makundi shikodono si solo ina paso si azando tise du tuso do saiga tene espace kuno so makundi shikasino si loke tenge mechi luchima eske tatene biani tokango nginja so si aita chim koje maingo na ndoko tise panisa nani tokaso eske amne ngiso ala wanginja so wae do leti gouvernement aikena nduchi nginja so ke tokaso mamboko na maboko na uon shikodo si
0: ikernela kota singila mingi tunga na singbala kochi guna yachi a unda chi tunga so igana mbagi chala ya pakara non singu nano ala ke chef de service en journée sindalti capmeya nambaki tsala ke so tonga na ala tenai kusala ti capmeya na ya ti pingbangwa gere ti apia lo so ti mungo mboko na amasika na ya ti soko so ke soa
2: ok singila wago singa ko joni mbi ti ten tonga so capmeya ke mini ndokwa ti eta voilà so si lo ke sa kusala wa lo ke mungo mboko na wa dingo buze na lege ndende na lege ti tukungo pupuna kate cha na lege cha ndara so la ke na besoin ti tene kusala ti ekonomi so la sara amai agona devant e nga lege ako capmeya lo ke sa kusala mamboko na groupement cepades na ya ti programme sa yeri na tene inclusion financière tonga ti so fade ita wali atene donc amena masika ike daso si na milieu ala so sara formation ti amanango ye ndenge na ndenge e ambeni ayeke na milieu ni so ala te ani ti ani ti sara ge aye ti maboko ti ani e maintenant aza mbeni kete koforo na sese si tene amû na ala si ala sara na aye ti maboko ti ala e sarango ye ti maboko ti ala so ala yeke lunduki tongaso si ala sara ye ti maboko ti ala na ape ayeke mbuge nginza ni ti mû na ala tongaso pepe donc aza ambeni andara na sese ti tene asara ni awe si fade nginza so amû na ala si ala sara na aye ti maboko ti ala donc ni la capmeya tongo lo yeke ako ti andokua so so ayekara ni atene aincubateur na ti domaine ti entrepreneuriat e yeke mû maboko na groupement so ti tene ako ndendende so ti zana sese si amû nginza so na amasika so alingbi ti tene abâ gigi donc aujourd'hui e yeke ga ti tene e mû ndara na amasika ni tene ala hinga d'abord ye so e so dengo buzi ayeke lunduki tongaso si adengo ade buzi ape andara e yeke da so si ayeke sara ni donc ayeke fa d'abord ya ni na ala e ti sarango ni d'abord amû lani ambeni azo na kua so ayiri ala tene acoach e azo so amû ala na kua afa ye d'abord afa ye ni na ala e na pekoni ala ayeke gue ti fa ye ni na amasika so si ayeke bénéficiaire ti projet so e nga lege oko tongana acoach afa ye ni na amasika ni si ala hinga tënë nzo ni na ndö ni awe ala yeke fa andara so wala kusala so ala ya ti sara ala yeke fa ni na acoach ni e na laa acoach ni ayeke sara kusala maboko na maboko ti tene ala su aide ti ala ni na mbeti e capmeya yeke ge ti ba est ce que ide ni so si ala su na mbeti so ayeke nzo ni ide so ala peut ti sara na kua si tongana ala sara kua est ce que ala peut ti wara poko ni si tene amû maboko si na kodro si kodro amai donc e yeke bile ti tongaso na ndö ni e nga lege oko tongana amû nginza so na amasika so te ala sara na kusala awe capmeya lakue lo ngba lakue ti tene lo bando na peko ti amasika so donc ti tene azigi maboko na peko na ndö ti ala tongaso na pekoni so ala wara nginza ape capmeya yeke ge ti bando na peko ti ala ti tene kusala so si ala commence ti sara ni so ala ngba lakue na ti kusala ni si ala mai tongana laa so ala commence kete kekere yeke alingbi ti tene ala kono ala mû azo use ota na kua e nga ye so ayeke tongana chômage ala réduire ni na kodro ti
0: singila e ngba lakue na mbage ti ala hepaka na singu ndana tonga ala fa ni yoto so tene na pokoni so ayeke ti tene ala zale ti ala nzoni si akapa ti akusala ni kua tama nzoni moke ape so ambeni akpale ayeke da so alingbi ti tene awara na ya ti mara ti apia lo tongaso asi tongana ayeke ta tënë so nyen lasi ala yeke na ni ti tene avunga tongana sango ti tene awara ye so atene asolution na ni
2: e ba akpale kpale ayeke da na ti kusala kue kpale ayeke da akpale amoke pepe e na e ba kpale so mbi peut ti lutti na ndö ni mingi ayeke ndokua kpale so ndokua ti capmeya awara na ya ti kusala so lo yeke sara ti mungo maboko na amasika so e e ba ando so si aza ti tene amasika so ayeke da si projet so ayeke mû na lakoforo so ndendende andokua ni ayeke gba ni e capmeya lo yeke na andokua ni so lo yeke na ya ti ando ni so kua ape asara si lo peut ti bile ti lo nzoni mbremre na ndö ti amasika ni kua ape donc si tongana capmeya lo peut ti wara mbeni ngangu tongaso mbeni mungo maboko ti tene lo duti ti na andokua ti lo na place so si aprojet ni amasika so ayeke da si awara akoforo so akooko kue comme ça lo peut ti bando nduru na tere ti ala tongana ala yeke na mbeni kpale ala ga yo na tere ti lo lege oko lo ba na ala solution wala si lo peut ti tene lo mû na ala si dengo buze ti ala wala kusala ti maboko ti ala alingbi ti tene amai agona devant
0: ti kiri na ala kota asengela mingi ye apakara christelle boa mbeni tene ayeke da ti za na ndö ni na ndö mama ti e si e luti da laso so tene ti mungo koforo na amasika ti mû maboko na ala awala yeke tongana ye
3: singila elvi mbeni ndugu tena eda so mm. mbiti te eza na ndoni mbie faliti tene mbi tene gi mbeni tene ndugu na ndo ti tonga na yela si proje pia lo maingo ayeke sara kusala maboko na maboko na apartenaire ti lo mm. So e tetene ti ti groupe mo sepa descode ti kua tene na ndö ti tënë ti suivi ti activité so kuesi ti akusala so kuesi groupe mo so ayeke sara me kojoni si mbi tenetene na ndöni mbie kete ti kiri na ndö ti mbeni tënë ti tene so mbie ti clarifie mbeni tene kete na ndö ti atënë so fade kuesi e tene na ndö ti patara ti mm. so ti tene na ya ti aespace sur e tene fade ni ge si tongana amaseka ti e so agu ala manda ye na ti aespace sur si tongana ala hunzi ambage ni ambe ayeke hunda ala na ya ti ala so kuâ hunzi aformation na ti aespace sur ambeni aeda so si ngu ti ala ngba kete ala tene aya ti kiri na ecole ala so pia lo maingo amu lege na ala ti tene ala kiri na ecole ti tene ala continue ecole ti ala normalement ambeni ayeke da so nga ala hunda tene ye ti si tene e lo e sara ti mbeni formation si tene amu lege na e na peko ti formation ni manda mbeni ye so si aninga ti wakusala na peko ni e ala so pia lo maingo asara kusala na maboko na maboko na groupement akangi mbi ya ti ala donc ala so aye ti sara formation so groupement azia ala atoka iri ti ala na pia lo maingo e mbi tene fade tënë ge na ndö ti acentre de formation so si pia lo maingo aréhabilité ni hinga lo équipe ni donc ala ni so e récupéré ala kâ na ya ti acentre de formation so aforme ala e na peko ni amu na ala mbeni aye asara formation na ti agba ti adomaine selon en fonction ti adomaine ni akooko adure ni nga wesi aeda na fin ni amu ande na ala mbeni gba ti tene amu lege na ala si ala sara mbeni nzene nzene ye ti maboko ti ala e ambeni ambage ni so ala ye ti ala ti tene ala gue aconstitue tere ti ala na ya ti agroupement na ya ti ajec so fade si aita tete na ndö ni ge e ala so agu na ya ti ajec asara nga wesi aformation so adoit ti tene asara e puis na fin ni amu na ala koforo ti tene ala commencé nga wesi aactivité ti ala donc mbi ye fade tene mbi kiri na ndö ni kete ti mu lege na ita so ayeke mai ti tene ala hinga tongana yela si ahunzi na espace sur e zagi aprenoala so amanda ye kâ so e zagi ala torso ape to ala hunzi kawe e proposé na ala ambeni aporte de sortie si to amu lege na ala ti automatiquement après ni ala duti opéra et donc voilà ti tene fa so mbi kiri na ndö ti tanga ti tene so mbi ti tene fade na lege ti tongana yela si maingo ayeke sara kusala ti na maboko na maboko na groupement so ti hinga ti sara suivi ti activité so ayeke si ayeke zia ndö ti si aita ti ayeke sara ni e yeke déjà akusala so kuesi groupement ayeke sara ni akusala ni tout e na yanga ti mondu fonde e tetene ti plan d'action donc kojoni si ala sara akusala ni tongana si asara plan d'action ni tout atoka ni na maingo maingo ayeba ni e sara akusala na ndö ni maboko na maboko na partenaire ni ti ba si akusala so kue so ague na ye so si e yeke mu loro na peko ni so e na objectif ti déjà e ba ni si tongana yeke na lege ni maingo avalide ni awe si amu fa so lege na partenaire ti tene lo gue lo sara activité na ndö ti terrain e tonganso si partenaire ayeke sara ni e yeke organise ambeni atimbengo tere na partenaire ni régulièrement e organise ambeni atimbengo tere so e yeke wara tere ti ba tongana yela si akusala ni ayeke tambula tongana ambeni akpale ayeke da e mu maboko osi e yeke apporte osi na lege ti wango na ambeni akeketa nzene na ye so e yeke fa na ala tongana yela si alingbi ti sara ti leke gere ti kusala ni ti tene ala so si ayeke abénéficie abénéficie effectivement na maboko so si maingo ni ayeke mu ni e lege akuanga osi maingo e yeke gue osi na ndö ti terrain maingo ayeke organise osi amission so ayeke gue na place so si apartenaire ni ayeke sara kusala da e gue ti ba tongana yela si kusala ni ayeke sara e yeke pika patara na abénéficiaire ni si tongana ambeni akpale na ambeni ye aeda so si tongana e ba ni e mu nga wango e mu maboko ti tene e wara solution ngba ni ti mu lege na abénéficiaire ni tene ala profite na na appui so si projet ni aga na ni e nga ti tanga ni e za en place na ya ti andokua agbata akoko so si projet maingo ayeke sara kusala da e za ndokaso inangati mondio fonds éternel comité de gestion de plaintes soit qui a comité là ils ont atteint ndokwani parce que iba mingi nacha sangwa kusala akbalia ke mokiape akbalia toujours akeda na yati mise en œuvre ou bien na yati collaboration akbalia ke da donc ils ont ndokaso ti mulege na itaswa ke sa kusala nga ilege okongana communauté tongana beni akbalia ke da a mulege na ti tenala guna ba ke ta comité so atenetene ti pale ni si a mulege na ina maingo ti tenai iba tongana le mbiti sa kusala ti wa solution mani si rassurer teti que a activité ni kwe a tambula na lege ni tenti a tetia objectif ti singila
0: iko ikire na la kota singila mingi lege ako ifanga na wa mango iso wa le mbiti batanaliti iso iso itene inclusion financière ki iso si a luti mingi nando teneti batango nginza zango nginja kete kete mandango ye teneti maingo ti konomi iso a limbiti tene aninga mumamboko tonga so na tuchingo yamba tiala so akia masika wali na masika koli siali mbiti tene awara kwali chikonomi wala sara isu akiti tena muma boko na ati gigi tiala kuta singila mingi na mbagi tiala agene tiye ngali giyako na ala kusua soro dafono ndeki luka siala ikima ako singa la koko pika ngopatara tia ndapre dafono ndeki luka la sufadisi luchi nando tene ti kapaso akiti tene amuko foro na ala kusua akia masika wali na akoli titene afanala legi chikonomi maingo na dutingo nzuni agene ti yefadi yake yapakara Christelle Lorine Boa solo eke sabatene ti asango na mbage ti pialo maingo eke ngana yapakara nonsingunda nolo eke chef ti service ingénierie so eke na mbage ti nukusala kapmia eke nga fadi na yapakara Gertrude Madagi solo eke batene ti asango na mbage ti sepades kode ti kua na ndo amasini singa fadi yake munga mboko ti Orange jusqu'à Ngombe adukati mbite nala iwaratere na mbeni langonde.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa sekema dafonono ndekiluka lani na yingaswa onyi saratene mingi na nduti mbai ti region ti kimu mburimburi na sibut nduti ngo na legi ti purusu konomi nduti ti azo kozo na singo ti a muzuporo si ti yingaso yengbala kwa gina ti oko kwa singaso na oko mama teneni si yekelu ti ande mingi na nduti akusala so si a muzuporo asara na legi ti tene ti nzapa na ti kodro komanda ti kimu.
4: La Centrafrique.
5: Dosso.
6: Kutaraza vimbi mbili, swa kiginda chayi na sindagi chibongi asigia wachi mmaboko na mbinati kwa singani, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mwene zambolifis ndi baranga wa mangoi.
6: Zango na sisi haa kusala, swa batene chinza pa wala mission religieuse, aikelani tungananye, nga akpaliwa si Yesu airi ni portage aganani.
7: Ndi muna la singila, bia ni nangoi so amunju poro. Azafade maboko nandoti sese so agande tiga ubangishari. Atanso ala tondati lungo gundati administration central ni administration colonial biti tene. Amunju nzapa anga kwe akenatere tiala si ala anga kwe ake batone si ala piti sara titene a bumbitia nzapa so ala kenandoni. Amuleti sese ti ekodroti ebe Afrika. Ake tonga so si mission catholique. So asifade na batati bangi mbrimbri na mbegi ti mission Saint-Paul agande ti baton nye si ni limbi ti tene ni sara kusala na mbegi ti region ti lakimo e ake reverend père Oguar so lo kenando ti église catholique na yati atambula ti lo wala tourne lo gande ti gongbi jusqu'à na mbegi ti kemoka e lo si na mbegi ti kodroso ereni ake bisu so la so aira tene njuku e na singo na mbegi ni ka lo bak dati nzapa ake dape tonga so lo gande ti muyanga na mbeni mbatilo mbrimbri ter moro ti tene lo gwe lo sara kwe ti tene lo sara mbeni danzapa ka tonga so azo soka alimiti tene adabetela na ndapa. Ikete na pokoni biani, per muruni ake gwe, si lo na makunjiti kodro su irini ake bisu. Ake tingi ande terena languse, tinje ti folondigi ngu saki oko ngbangbo miambe nandoni, bale ngumbaya na oku, e na pokoti pikango palala so, biani ligi ake ziande na per. Muru titene lulugunda ti eglise katolik na mbege nika. Me, Église catholique ni abagika tonganaye. Ati tambula so si amu fade Monseigneur Oguar, le gwe fade na se seti la Franzi, le timbi na mbeni wali, so eritilo ake vakiri, so lo ke fambeti, wala institutrice, so lo dokwani loza, e lo bumbi aketekete akofrotilo, si lo eke batani na ngoy so lo na Monseigneur Oguar atimbi tere, lugalo mwa kekete akofrotilo so lo bata, le muni kwe na per Oguar si le tenaloza le muni le galo lu na mbeni gunda timbeni église na kodroti ebe Afrika et ton lu gunda ni aweza si le za eriti sainte famille na ndoti église et aketongaso si kofroso waliswa mu agande ti mulege na per Moro titene le gwefade na mbeki ti besuka si le lu gunda ti église sou si le zairini ake église sainte famille ba ake molenge wali sou si a mufade kofro si danza paso a ba gigi si asara danza paso biani na mbegeti besunika e kozo sou kondo munjunja paso a tondati fango tene ka biani ake per Moro.
6: Me mission sainte famille so ti besu so na legeti per Moro so kusala ti nyela mbrimbri lusara na legeti mungo maboko ala lingiti fani nga na anzonini na awa mangoyi nga ngbangati nyesi akangani si akira encore azini
7: singila biani dès que danza paso a bagigi ake per Moro ton sombi tene farina ni si ake nanduti danza paso e comme ake tongondati biani luka gwi chiba ke na mbege ti amara so iriti ala ke atogbo nga na awada ake azusu alagbu ambena masika ti koli si ake sarana na ngba e nangoi so per moro biani ake fade na ndoti danza paso mbeni bumbi so ireni atene société anti-esclavagiste de France donc ake mbeni kundu so ake tiribira ti kanga lege na gbungozo na ngba abagigi na sese ti la France e ndoso agati muyanga na mujunza pa kwe titene ala tiri titene buazo si amwala asara na nangba inango iso si per moro asifade na mbege ti besunika logo fade tivo ama sekaso amwala nangba si loke mwala kwe lo kiri na ala na tereti danzapani ndoso lo gande ti sara ambena kete kete da so agatona beni village de liberté si le mot a masekaso le zalada et ala ke ande a kozo awamabe ti danza paso ake kozo ti tene village de liberté a bagigi ndosulape na tapande tongana mogwe na mbege ti sese na mbege ti kodro so irini ake liberia makowara mbeni amarando tongaso baba liberia capitale ake moronvia mais baba liberia ake mbeni bata susi amufade azuso agbuala na ngba si agana lando susi agazi maboko na teretiala si biani aza erini liberia don ville libre alake singe singe legioko na mbege ti gabon moke banga ville ti libreville ake bata so azu apiti tambula na yeni yamba ebiani ake azuso societe so angba fade ti tiribira ala susi ake gbuala ti gonala mbege ti Amerika tongana zama boko na ndoti mangbuko niawe ake mwala akiri nani wala na mbege ti Liberia wala na mbege ti Libreville ndosu si ake kiti maboko na ala na tapa na mbege ti Liberia moke ba Freetown tona ake yanga ti mundu Angela Freetown tona mo kambu yani moke ba ake ville libre dans le soir tambula yamba e azu sa tambula yamba ake azu so agbola na ngba e na ngoi super muru asifa na mbege ti besu ndosu azo so agbola na ngba lo mwala lo kirana la na mbege ti eglise si lo tonda ti tene lo fa tene ti zapana la lo banga ton ainsi a petit sara dambeti ti tene ala manda mbeti si ala inga mbeti e akinga gigi si atonda ti fango tene ti nzapa na mbele a katechiste ti tene ala tambula na ti ake kete akodro so akina tere ti bisu ti fa tene ti nzapa e lo per moro ninga kwe lo eke tambula ti mu bate na azo e na ti tambula ti lo so moke ba lo ke kangi angbi na abongo na azo so ake na abongo ape legi oko lo ke kanga kubila na tere ti zo ala so si ake na kubila ti zuru yara wala angango akubila tongaso akubila ti kota korobia ni lo ke mwala lo kiri na na mbege ti irisi baton ainsi akai kubila na tere ti do ake ambena action humanitaire so si boisso atonda ti sarangoni na mbege ti mission sainte famille ti bisu
6: me ngbanga ti ainsi akanga yanga ti danza pani si akiri azi encore ni
7: niela asala si ago ti kanga ande yanga da ti nzapa so biani dès que kusala ti fango tene abagika ye ni atambula fade nzoni mawani ake so moba administration coloniale abagigiawe e ye so aira tene portage tadi yongo kungba na li mbanga ti so na ngoi ni so legi ake dapepe e ake mwazu na ngangu na ti akodro ndindindi ti tene ala yo kungba na li na mbege akobela ake nokbo azu na mbege wesi moke ba warango kobe ti tengoni agangangu e asara ke azo so ake fade nduru ti sene ala sara si danza paso amai ala kpe ala fangu ago na mbege ti congo belge ngbanga ti so kâ ala yeke hunga kete me na mbege ti kebo ndosu tënë ti yongo kungba na li so asara si azo ni akpe e comme père moro tere ti lo aso lo wara kobela ti tuberculose logo na mbege ti Libreville lango ti lo ahungi e zo ti tene asara kusara na poko ti lo ake fade dapepe e comme awamabe ni ala nga kue ala kpe ahon ni la zo ti sarango kusala ayeke ape si père grandet so amu kusala